0: waiguru n'ebindi kyodo era ni kutiketi ya mulala mulala osobola n'ofuna omukisa okuwangula empiya da Uganda ebiliyoni inamba mu kaseera kano aka World Cup. Yidukira nti betting yandikufuukira omuze era tazaanibwa baana bato baga buvunaanizibwa ng'oli kuzaana.
1: Footy Bet. Play for billions now.

0: Wanji. Wanji. Hello. Wanji baba. Wewe ni valoku jiba.
1: Habibu kwa yangu.
0: Ani?
1: Habibu kwa yangu nda.
0: Habibu na mlimtia.
1: Dige fanta na andi diya ulo.
0: Aye.
1: Wewe ni valoku tuwele.
0: Wewe ni valoku jiba.
1: Jalo mpira bale kumoku tabula tabula.
0: Abe.
1: Wewe ni valoku tuwele.
0: Tuino kumide mbira.
1: Wewe ni valoku tuwele.
0: Kari.

0: Ulira.
1: Okari.
0: Namtema kupe na mpande. Abenda mpande na mpande wewe namtumba.
1: Namtumba yene.
0: Oka kasia. Wewe mkuza kwa namtumba na mpulira bulungi.
1: Ako ya bulungi luna kulula.
0: Mbulira isanu. Isanu linkola bulungi.
1: Ora.
0: Lyampo musanu ko.
1: Tusina mperezayo.
0: Oka kasa.
1: Riata bidja fanta.
0: Aliyo mulungi.
1: Wa musaino temwe ndaini.
0: Aliyo njamukoba.

0: Eskom.
1: Wanji.
0: Kati ye. Kangwe kumkwemi waifoye mga kunaye.
1: Nani oyu?
0: Mkwemi waiswa, waiswa okufemi sae matia.
1: Oka kasa.
0: Yee. Mkou.
1: Mkou.
0: Mkwemi waiswa.
1: Hello. Mkabe ile chika yiri.
0: Ona kane tu wakaya ngali kuhulia.
1: Oka kasa mkwemi waiswa. Mkou. Omuko kusaidi che ya mwa ina ife wa mko kuelewa ife wa mkazi.
0: Kwa mwa ife wa kumyo mwa inaze. Mko wa iso. Wante.
1: Mko.
0: Yela kumye mkwe mwa ife wa yari kulila predio.
1: Mko.
0: Wanji baba.
1: Oli oja baba.
0: Uto.
1: Obula mbuli butia.
0: Obula mbulunji.
1: Oka kasa.
0: Ika kasa mbulunji.
1: Mtu singa che. Enkoko.
0: Enkoko diliyo kamala ngulio ija wali anako.
1: Aye ngoli vajiria.
0: Hawa ndile kakule yate kuredio.
1: Awa kasa.
0: Eh?
1: Mkula girile.
0: Ndagirila.
1: Kati wotuke muidina mtauni. Oba kugadafi balaksi. Nkoko wabodo nito wala kufusogaro yu.
0: Tulikulutindo
1: olu yaka wano
0: ya lusongiro mba nene.
1: Oka kasa.
0: Imano kawuna iku uli
1: nata. Mumbe
0: Uno.
1: Uwanji
2: Webale sebo.
1: Kale wena webale.

0: Tandiko season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi na umutolo mlala gwonko gwe sente. Osobola okwidde wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti musanvi tanu musanvu, noti mukaga, abili nandala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chapa cheitaka mungalo.
1: Owa boda, ndire eti ayinetagwa kujja ku mulimo idono ne kuwanika.
2: So, lero nasuru wati yasula kufara ku idwaliro. Senyi gane chikolo ranga biri kuso kuwa ate no kutugulikuno baino. Nechindi. Kawala kange.

تمام، بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولوانيما لكم تيندا أوشتي والله تبارك وتعالى ربنا عز وجل achawa netu nosiza fe nezibira nga zichali nnam tubula jeno chiti wala subhanahu wa ta'ala obulamu bajjatuwa embeera zajjatuyisamu ez'enjawulo tumusaba ebbanga lyonna atugabirire okubeera nga tumweraliikirira era atugabirire okubeera mpozi nga tumutya ebbanga lyonna okumweraliikira n'okumutya. Mwe mujjudde okwesiima gy'oli oluvannyuma lw'okwawukana n'obulamu buno obw'ensi. Musimu owangaalira oba mwe tuwangaalira olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nti Allah agenda twawula n'abantu baffe akaseera ke bagenda okwawukana naffe abantu baffe nga tewali ntanda yonna gye bagenda kusibirira nga baawukana naawe. Tebalina kye bakuteekerayo wadde engoye, tebalina kye bakuteekerayo wadde ekyokulya. Akaseera ako ak'okwawukana n'abantu bo wakati mu kulaga tibabadde bakwagala nnyo era nga bagenda kukumisinga ebbanga lyonna, tewali asobola kuleeta kirowoozo ti nze mbadde ngamba tufumbeyo ekijjulo omugenzi kyagenda nakyo tukimuteekere mu ntaana ye, bw'anaaba atuuse eyo anaawangaliranga okwo. Omukisa ogwo Allah subhanahu wa ta'ala mwana watu tiyagutuwa, wabula yali nga atulaga kyetugamba ekigambo kimu n'atugamba nti watazawadu, mwesibire entanda, naye yatugamba nti fa inna khaira zaadi takuwa, yatugamba nti mwesibire entanda, n'agamba n'entanda esinga okubeera nga nnungi fa inna khaira zaadi takuwa, entanda esinga okubeera nga yakula eri omuntu yenna yakutya Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu yenna wawangalira awantu ng'abadde muddu waliwo mukama we
twale chokula bilako abazimbi omuzimbi mukama ya mumwa omulimu singa agenda okuchusa bati amaaso nga mulaba ze ku site olabanga alongosa obanga amulaga byatategedde agezaako munnyonnyola abamba tukane kuddaala ebibimenya n'amugamba nti sikyagala kimenye akasengaawo kajjeewo byozimba sibitegeera na bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala mukama waffe era nga ye mulabirizi waffe era nga ye yatonda buli ky'olaba kyonna kirabire mu mbeera nga kirimu okutunulira n'okwetegereza nti leero kirimu enkyalo kirimu ekyogenda kuba ng'osasulwa mu kyo saba Allah jalla wala ow'ekitiibwa atuwe yagamba nti mwesibire entanda entanda esinga okubeera nga nnungi yakutya Allah tabaraka wa ta'ala nga n'okutya Katonda Allah kyatukubiriza ffenna abatonde era mu kutya Katonda nga yentanda egenda okuyamba kuno ku nsi era nga yentanda egenda okuyamba ku nkomerero nga n'okutya nakitegeeza okubeera nti owankira wankira ebyo byayagala era nga n'ebyayagala obimanyi nti wenkola kino Katonda wange takyagala Katonda wange tayagala bulogo Katonda wange tayagala bubbi bino binyambadde mbyambadde naye Katonda wange si byayagala gwe mwennyini okubeera nga weekansolinga nga tonnaba kubeera ng'omusisinkana kubanga oyo akuwa obulamu era oyo akyusa embeera zo n'otuuka okufulumya ekigambo sitaatimenti egamba nze tebantegeerera omwana n'agambye sitaatimenti n'agamba nze tebakyantegeerera amakulu kaliko akaseera nga bamutegeerera kati Allah akyusizza obudde n'ebiseera tokyasobola kubeera nga otegeererwa kitulamire emyoyo gyange kitulamire emyoyo gyaffe omwoyo gwange wamu n'egyammwe ebbanga lyonna tubeere abasaale abatya eyatonda Allah tabaraka wa ta'ala n'ekigendererwa nitugenda mumusisinkana olusisinkana otagenda kuba lwa kunyumyamu wabula olusisinkana olugenda okubeera olw'okusasulwa oli ku 88.6 Busoga Royal puroguraamu gy'otuddemu baita puroguraamu daawa ey'okumpi n'ewala nga puroguraamu eno baganda baffe aba Master Green Mini Company babeera ba Blue Ribbon be bavaayo okuteekeramu obudde buno ennaku z'omwezi zitambudde z'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwe gwa ggulu gubeera gwa mukaaga so nga tewerabira tuli mu mwezi gwaffe ogwa Muharram omwezi guno ogwa Muharram gwe tulimu gwe mwezi ogutandika omwaka gwaffe 1448 mu mbeera efaanagana bw'etyo kiba kitegeeza
Twaino mwezi oguitibwa ogwa Dhulqaada, Dhulqaada. Twagamba nti omwezi ogwo Dhulqaada mwezi gwa mizizo. Tugamba tuina omwezi oguitibwa ogwa Dhulhajj, ogwa kaviwa mwe mabega kaao na ogwa mizizo. Irange mizo jago abantu besitula ne bagende e Makka era ne bakolerayo emikolo. Ogwa omwezi ne gubeera na ogwa mizizo ogwawedde ogwa Dhulhajj, nga gwetoloolebwa ku nnabbi wa Allah tabaraka wa taala ebitundu ebisinga obungi ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tuba n'omwezi oguyitibwa ogwa Muharram nayo nga gwa mizizo, ogwenojja gusiŋŋaana mu nnabbi wa Allah tabaraka wa taala ayitibwa Musa alayhi salatu wassalam, bwe yali nga Allah atulaga mu nsi muno mwe tuwangaalira. Njagala mbawe ekigambo kino oba mbategeeze nti mu nsi mwe tuwangaalira Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi, ate era mu mbeera ez'enjawulo toyina kyokola, wa innama kyokola kyonna Allah akuteekeramu bwangu n'okituukiriza. Kyendegeeza mu kyo nti kyonna ky'olowooza nti nno ky'amaanyi nnyo ky'okoze, Allah ayina obusobozi obukuggyako amaanyi g'oyina n'akuteekamu eriya y'abanafu. N'oyo alowooza nti munafu, Allah ayina obusobozi obumujjamu eriya gyalimu gyalowooza nti munafu, Allah n'amuteeka mu eriya ey'amaanyi. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, omwezi guno ogwa Muharram bwe tuba tugwogerako tusobola kubeera nga tubuusa amaaso okwogera ku mulembe gwa musajja mukulu yayitibwanga Falaawo oba Firawuna alayhi la'anallah, alayhi la'anallah. Falaawo oyo teri muntu ayita mwana we amuzaala n'amutuma erinnya lya Falaawo oba Firawuna, wabula vuma okubeera nga yalina amaanyi ate era nga yali mufunyi ate nga yali alina obuyinza. Ebikolwa bye yakola n'engeri Allah gye yamuzikirizaamu teri asobola kwegomba kutuma mwana we Falaawo. Na bwe kityo omwezi guno gwa Muharram tunuliramu nnabbi Musa n'okulaga Allah tabaraka wa taala obuyinza bwe asobola okukyusa ekintu kyonna n'akikyusa mu busobozi bwonna bw'aba ayagadde. Kyokubiri nti Allah tabaraka wa taala atulaga nti omuntu asobola okukola ekintu kyonna ne kibeera kitono mu kuwulikika oba mu ndabika naye ne kivaamu obulabe gyali obugenda omukosa ebbanga lyonna, obugenda omukosa ebbanga lyonna. Oyinza okumala ebbanga lyonna ng'ojoga Katonda naye tosobola kuwangaalira ku kyo paka okuggyako Allah akukyusiriza embeera. Wala taksabanna Allahu ghafiran amma ya'malu adh-dhalimun, temulowooza nti Allah mugayaavu eri abantu bonna mwana wattu abalyaza amaanyi. Allah si mugayaavu gye muli. Omuntu yenna akola obulyaza amaanya
Allah simugayavu joli. Bila ongo chimanya, Allah tabaraka wa taala takwa atagana buliaza amanya irabu tamwa. Nabi Musa alayhi salatu wa salam, Allah jalla walu kumuleta, yamuleta eri Farao, nenga Musa cheunyisibwa yazalibwa buzalibwa nenga era abantu baliisibwa kayiri gombe. Farao yali alina enkola ye ebonyabonya Abaisirayiri abajja mu Misiri. Olumu Abaisirayiri okubeera nga bajja ne Yusufu, bajja ne Yusufu mwana watu n'abaleeta okuva e Isirayiri n'abaleeta mu Misiri ng'amaze okufuna ministry ekwasaganya ebyokulya mu ggwanga eryo ng'afunye omulimu. N'asomba Abaisirayiri bajjanga abaweereza baba Misiri. Naye musajja mukulu bwe yafuna okuloota oba okufuna ekirooto ne bamulootolera Farao, ne bamugamba nti ekiddako ekirooto ky'oloose obwakabaka bwo, empaya yo, amaanyi g'obadde okozesa ogayina olwaleero, naye ng'essaawa yonna gajja kuggibwako nga n'agenda okusuula obwakabaka bwo, empaya yo, si balala bagenda kubeera Abaisirayiri. Omwana oyo ajja kuzaalibwa nga Muisirayiri, omwana oyo ajja okusuula obwakabaka bwo. Farao bwe yawulira ebyo ng'omuntu yenna ayagala obuyinza n'obukulembeze n'abantu yali abakwatidde, kyasalibwawo ne kabineeti ye n'agamba nti ekibanga bwe kiri, buli mu Misiri yenna, buli yenna ali mu ggwanga lya Misiri nga yava mu Isirayiri abawangaalira muno, buli mukyala yenna n'azaalanga omwana bw'anaaba wa buwala alekebwe, bw'anaaba wa bulenzi attibwe. Era bwe tekyasalibwawo nga buli yenna azaalibwa nga mwana wa buwala baamulekanga, eyazaalibwa ku mulembe ogwo nga mwana wa bulenzi yattibwanga. By condition ng'azadde omwana oyo amuzadde mu Muisirayiri oba n'abeera ng'azaaliddwa nga si munnansi omu Misiri. Mu periodi eyo mukutte abaana maama wa Musa mwe yafunira olubuto. Bw'afuna olubuto baateekangawo abantu abatunuulira abakyala abali embuto paka omukyala okuzaala nga balaba omwana gw'azadde bw'abeera muwala ng'awonye, bwe yabeeranga mulenzi naye ng'azadde by condition mwana wattu Muisirayiri baamuttanga, bamuggyanko ne bamutta. Maama wa Musa nga wajjo kisingana mu Suratul Qasas, maama wa Musa bw'amala okubeera nti amuzadde, yazaala omwana agenda okulaba ng'omwana gw'azadde, yazaala omwana yali mulenzi. Yazaala omwana mulenzi mu kaseera akaali akazibu ng'azaaliddemu omwana omulenzi, n'agamba nkoze ntya omwana wange? Allah ategeeza omukyala oyo
na mgamba kwato mwana oyo omuteke mu kesi ogisule ku nyanja yuraduna ilei tugenda kudiza omwana wo omwana tujamu kudiza gwe mukwate omuteke mu kesi omusule ku nyanja Chalinga kisera kizibu ero mchachi yakola nakwata omwana oyo namteka mu kesi namsula ku nyanja Abasajja wa farao babera bali cooperationi balengera kesi ku nyanja bagendo jisumulula kesi nga munda mulimu omwana Omulimu kibebi kito atenga kirenzi atenga kiyizira hili mbere fante bakwata ne bavuga ne bagenda mu lubiri wa farao kyalinga kya bei nyo ne bagamba nti ono tumusuuzizza n'omwana atuse n'omusula ku nyanja era gye tumujje ne bamutwala mu lubiri wa farao basinganayo Asia Ibala bechane chila biko bulungi Farao wajja Ni mamugama ntualoge tuwalesi ya vude kunyanja Farao alagiro kuto omwana oyo muto Agama nti omwana oyo atiwe Wadde mulungi kubanga muyizi lairi Asi agama nedda Zemba dengamba omwana ono tumuleke Ikisokera ddala Fefe nyini tetuina mwana nze nawe tetuina mwana makamuno kubanga farao ebanga lyonnali ya wangala ne Asia yali mukyalawe nenga tage bwagenda jali amangisa jaga mubula erejo shava kumbera Allah jatraga mu Qur'an Asia jia sawala tabala kwa taala. Ngabu ya gamba tabala kwa taala. Na gamba tuwa dharaba Allahu mathala. Lilathina kafaru, lilathina amanu mulaata filaun. Pawecho kwa bila kocho mchala omukiza mkafarao aitiwa Asia. Pia gamba anti idhkala tirabbi binili indaka baita alfiri janna. Ayi Allah wange nsaba onzimbire nyumba mujjana. Ne yagamba nti wanajjin min fir'auna wa amalihi. Allah nesambye farao. Ne byakola wanajjin min alqawmi dhalimin. Allah nesambye kibina ky'abantu abali azamanya. Ira Allah yesambya farao ne Asia. Nga mukyala we ne nga tamukola ko mikolo. Asi ya yo mchala ya tege ila katonda ngate bawe alibirala. Nga wala bambaka omusajja nabiranga wa NLM. Ato mchala nabiranga wa FDC. Na uya ke kamulie wa salamu sumba. Mbele fanagana bwetyo Asi ya nabiranga watu ya wangana falao. Nenga mchala mbaka. Ila farao ya tulugunya nyo asiyoyo, olokubanti ya kiliziganyanga na bintubye. Na gamba kale, boba wanga usazeo, omwana asigaleo, omwana abireo. Chinana muna naka omoze mkaga fama busoga royo, program dawa, eyo kumpinewala. Tuikumezo guwa muharamu.

na namuyonsa omwana alikirawo kuyonka kyala agenda okwetegereza nga ye mwana we gwe yatadde mu kesi Allah gwe yamugambye nti yuraduna ilaik tugenda kuddiza omwana wo nalabanga ye mwana gwe yatadde mu kesi nasirika natagamba nti no mwana nze namuzaala oba ategeera nti ali mikono mituufu era waali nga wonoobeera n'omwana wo n'omusiŋŋana nga ali wali neiba naye nga neiba mugagga n'obasiŋŋana nga bali ekyemisana oba banywa kyayi tosobagamba mbu otambule omuggyewo ogamba kasita ali kulya kanyama ali kwenywera kakyayi bwona oba omaze nja kukima oba omaze ojja kujja era bwe gutyo gubeera nabwe kityo maama w'omwana oyo n'afuna chance emuyonsa mu lubiri ewa Falaawo era piyodi y'amabere we yaggwako omukazi n'afuluma olubiri n'addayo n'aleka omwana we ng'amulese ewa Falaawo. Musa akulira mu mbeera ng'akulidde mu mbeera ya kirangira. Yakulirako mu mbeera nga ya bulamu bulungi ali mu lubiri ewa Falaawo. Mu mbeera jjukira nti mwana wa waka bakulidde awo naye nga teweerabira nti yali mu Isirayiri. Mu mbeera efaanagana bw'etyo Musa akula era mukula kwe yakula Musa aba atambula mu kyalo n'asiŋŋaana abalwana nga Omuyisirayiri alwanagana n'Omumisiri. Jjukira nti omusaayi guba musaayi era gusika. Newankubadde nga Musa ali mu lubiri lwa Falaawo tekyamulobera kubeera nga ataasa Omuyisirayiri amutaasa ku Mumisiri. Yakuba Omumisiri ekikonde kimu n'agwa eri n'afiirawo era alina amaanyi yali muvubuka wa maanyi wayira abavubuka bakozesa ebitamiiza n'ayingira ku nguudo okwo okutawaanya abantu okubabbako ebyabwe ng'akozeseza ebitamiiza era agenda okudda engulu nga olusa ali mu kkomera naye Musa yali alina amaanyi agatali mbitamiiza kuba omusajja nokautwege n'agwa eri n'afiirawo. Amawulire gasaasaana Musa asse omuntu ate gwe asasse munnansi asse Omumisiri ate ng'ava mu lubiri lwa Falaawo. Kino ki ekigenda mu maaso? Tuli ku ki? Musa asse munnansi. Musa teyaddayo mu lubiri wa Falaawo. Yagamba bino biwunye. Wenzirirayo mu lubiri nange bagenda kunzita. Musa teyadda mu lubiri, teyadda waka. Yasigala bweru. Njagala wetegereze ebigambo bino. Walabe engeri Allah gy'agenda apangira abantu. Ne gyenvudde w'abantu. Ne Allah nga alina kyagala ng'ekyo kitambulamu. Kitambula mpola. Musa atuuka okusula ebweru. Yandibadde nga Musa agenda okujja okudiringa ne Falaawo Allah yali badde amubiibiita naye Musa atuuka okusula ebweru. Musa alayhi salatu wassalaamu bukeera ku makya agenda ku luzzi tekyasobola kudda mu lubiri. Kakyawa bitabuseemu egibadde emirembe giringanga egimuweddeko. Atandise okubeera ng'afuna ebirowoozo by'ekisajja ekikulu nzizaako ki. Musa akeera ku makya ng'era omuntu yasuze ebweru agendako awali abantu n'agendawo ku luzzi. Ku luzzi n'asiŋŋaanawo abantu ng'abantu bangi abali ku luzzi. Niyetegereza embeera ezaali ku luzzi ng'alaba abantu balwanira amazzi, balwanira malwanire abantu bangi olw'abawala abajja

0: bali abawala babiri naye alaika bulungi. Musa n'abajjako amalebe gaabwe oba ebidomola byabwe n'agenda n'abasenera amazzi ng'ejja likanyama era ng'amaanyi ge we gali, n'awaguza n'agenda n'ateekawo amazzi n'abasenera n'abatikka ne bagenda n'asigala ku luzzi. Bagenda okudda engero nga mwanguye, mwabadde baakagenda baagenda kumakya nga badda lwaggulu nga mwanguye. Ono ogenda e Kampala bagamba ng'oyo anguyeeyo, siŋŋanye eyo jjamu, tebadde jjamu. Nga mwanguye, tusiŋŋanyeeyo taata omusajja omuvubuka, tusiŋŋanyeeyo omuvubuka atusenedde amazzi gano n'atutikka, naye tuba tusaba taata omuvubuka oyo tumuleete tumuwe omulimu abeere ng'alabirira ensolo zaffe. Tusiŋŋanye omuvubuka oyo kabiyun w'amaanyi ekyokubiri amin ate mwesigwa, asobolera ddala okulunda ente zaffe n'azinywesa n'aziriisa, olw'okuba nti w'amaanyi ate ekyokubiri mwesigwa. Kyovalaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali nga atuwa social capital mu nsi muno ng'ekyajja mu hadisi n'agamba nti arubaa idha kunna fiika fala aleika ma fataka min adduniya, ebintu bina Allah gw'aba byawulidde nabyo yakwesigamba ekigamba nti fala aleika ma fataka min adduniya, wallahi togenda kuddamu kufuna mitawaana na kuwunjawunja muno mu nsi. Social capital ya bintu bina, naye njagadde ekyokusatu oba ekyokubiri. Nabbi yagamba hifidhul amaana, omuntu yenna okubeera nga okuuma obwesigwa, okubeera nga olina obuki obwesigwa. Omuntu yenna ayagala okusesetuka okuva waali abeere mu nsi muno ng'ayina eddembe era ensi emulwanire emwankire wankire, oteekwa okubeera ng'olina obwesigwa. Sigaanye mummwe abatuuliriza mwebali abatalina bwesigwa naye nga mbutaba na bwesigwa, muzimbiddemu amayumba ga bbangalu, obutaba na bwesigwa mukoleddemu ebinene bye muyina. Naye mbategeeza omuntu w'abeera omwesigwa kiringa ng'omuntu azimba ennyumba nga ya mmuli n'ettaka. Omuntu azimba ennyumba nga ya mmuli n'omuntu azimba ennyumba nga ya bulooka, omuntu azimba ennyumba eya bulooka ebeera simaati, omuntu azimba ennyumba eya bulooka ebeera mpangaazi, omuntu azimba ennyumba eya bulooka kyonna ky'ayagala akikola asobola okumenya n'ateekamu eddinisa eddala. Kizibu nnyo omuntu wa azimba ennyumba y'emmuli okubeera ng'amenya, ziyinza n'okumusala azimba ennyumba y'emmuli. Ne oyinza okulaba nti gwe oyina bingi wakati mu kumpanya, oyinza okulaba ng'okoze bingi wakati mu kulyaza amaanya nga tolina bwesigwa, n'ogamba nze siriiwo nga nina kino waliwo ansingaku n'ebintu, wallaahi obiyina naye badda kubeera ng'obiyina toli comfortable ku byo, kubanga omutima gukulumiriza engeri gy'obifunyeemu era muli osigala weeraliikirira. Nze gwe baawa obukadde bw'ensimbi ŋŋende nzimbire bamulekwa, ŋŋende nsomese bamulekwa, ndabire bamulekwa, nesi chikola nekola mubi yangi katonda yangina muga amantia echo chijambula mubu echo kubidi encha oyagala toyagala gwengo vudeo era abaana bo bigenda bet bagenda kutingana nga bakayanira akayumba kolese kewafuna makuba amakyamu bagenda kujjayo ebiso buli omu abeere nga ayagala kutta munne olw'ennyumba eyo gyolese olw'okuba wagifuna mu makubo makyamu era egenda kukomekkereza ng'essa abaana bo egenda kukomekkereza ng'eyabuluzzaamu famire yo so singa oba ogifunye mu makubo matuufu kiba kitegeeza nti newankubadde ng'ovudde mu bulamu obw'ensi era egenda kusigala ng'eri ku alaali era nga bagirabanga ekkula lyabwe kubanga lyava mu ntuyozo 88.6 FM Busoga Royal program dawa eyokumpi n'ewala Musa alayhi salatu wassalaamu abaana bamutendako ebitendo olw'okubeera nti w'amaanyi era mwana wattu w'amaanyi ate mwesigwa era bw'atyo ba taata we yabagambye ne mumuyite ne bajja ku luzzi ne bamusiŋŋaanawo ne bamugamba nti daddy akuyita abadde talina w'asimbulira abadde talina w'awangaalira bamuyise bwe baali batambula okwongera obwesigwa bwa Musa baali batambula nga abawala bakulembedde mu maaso bagenda banyeenya obubiina Musa abagamba nedda abagamba nedda mujje nze kanve emabega mumumbeere emabega nze nsooke mu maaso mumbeere emabega nze nsooke mu maaso munandagiriranga era ne bamutuusa gye yali agenda ewalata waabwe naye ng'ekimwesezza omulimu bwesigwa na maanyi era omuntu asobola okubeera ng'alina amaanyi naye nga talina bwesigwa bwe twogera ku maanyi twogera ku maanyi nga tutegeeza ekintu ky'ogenda okukola okisobola amaanyi go gali luddawa oli musomesa okwata jasi kyokka tezitowa n'ekibiina ky'osomesa okisobola levo gy'oliko yakusomesa P2 P3 bakusiganye mu P7 abaana b'ogenda okusuula abo basobola ogamba nkoma ku P4 oli mu S5 naye nga levo ye koma mu S1 S2 S5 amaanyi gayo togayina yakadde kulaga waliwo amaanyi nga ga bwongo kyokulabirako osobola okuvuga emmotoka n'ova awo n'ogenda erwana n'ogenda ekongo n'ogenda ekampala ge maanyi go era ogivuga bulungi n'ogituusa aye no maana n'ogikomyawo ge maanyi go amaanyi ago ogayina naye oyina obwesigwa osobola okuyiwa yingini y'emmotoka yonna n'ogiyiwa ku ttaka yonna n'ogisansula n'ogiyiwa era amaanyi g'oyina agagizzaawo magezi g'ogayina obwongo obuzzaawo yingini obuyina gwe makanika naye oli mwesigwa era abantu bagamba nti mukozi mulungi naye si mwesigwa oyinza omugamba okugula ebintu n'amalira mu bukadde si mwesigwa mufumbi mulungi era afumba bulungi emmere naye si mwesigwa emmere yaffe gye tumuwa ogifumba agisiba abantu agibamma akomekkereza agisibye si mwesigwa Oina amanyo ufumba bulungi neto ina wesigwa. Oli mchalo labika bulungi. Ero muntu akusingana maka alaba maka gaba gajude neto li mwesigwa. Toli mwesigwa. Toina buguminkiriza mbasajja. Toina buguminkiriza mbachala. Yani badde mulungi ayina sente ne si mwesigwa. Oyinza kubeeranga oyina amaanyi aye nobeeranga oli mwesigwa ninga toyina maanyi. Osobola bulungi nnyo oli mwesigwa oli mukakamu ne toyina busobozi buwanirira position gye bakutaddemu. Abantu bangi baina emitima emirungi n'ebirowoozo ebirungi ebirumirirwa eggwanga lino yandibadde mmeeya yandibadde MP olw'omutima gw'ayina naye tayina maanyi tayina maanyi gamutuusa mu pozisoni eyo. Ayinza okubeera nga tayina maanyi mu biwandiiko, ayinza okuba tayina maanyi mu busobozi bunaanoonya kalulu abakulembere nga talina maanyi ago. Ono najja ng'alina amaanyi mu busomi ne mu nsimbi n'anoonya akalulu n'akalya naye nga si mwesigwa. Bambitegedde. Ensi eno eyagala ebintu bibiri. Allah waabikwawulira. Nabbi agambye nti hifidhul amaana, bw'onooba ng'olina ekiyitibwa obwesigwa ojja kumalako n'ensi. Bonobo inanga chogendo kola oli confident chogendo kola anga ochina ko obusobozi atengo limwesigwa ne wonobo ofumba chai ku lugudo ne wonobo ofumba chai ku stage ya boda nenga oyina obwesigwa oyina namanyi kuchokola tofude yo ku magoba manji kwa singano olinga atadde chai yao ku stage ya boda oba abantu onna bambalira muchai ali mu sente. Ogwede macha amazi, chitumala cha amazi chinamba, ochigula nusu bibiri ku nusu bisatu. Nogula manda ga nkumi bibiri, nogula na majani ga lukumi ne chila sukari. Wamano nago kufuka chai wa bitano bitano. Nenga chai gopika abantu, talimu wada kawuma, wabula guwa Jacob Jasendezawa. Tige zanti, olimwe sigwa, neto ina manji. Choko ato china kumsozi. Tereza chai wo. Ulabenga chai wo abeira mumbeira ezuwa mira. Boge no kujaka sende kawo. Ngabule masolo kuwanga awe bilo ozo chai wo. Nagamba chai wagundi aide. Chai wagundi aide. Nabiranga jawoli kuwanga. Choko lo chisobola. Otege ati entayimu ya utako ntanga uzi. Time ya kisubi, time ya kabdalasini, time ya majani, oba time ya kawa. Chokolo china kobusozi. Ebye bintu bibiri. Gwemuna mwamuja atuliriza. Tebisobola kuleka chechimu singa Allah babi kuwadi. Na kuwa amanyi, chogendo kola na kuwa nobwe sigwa. Ichono cha jamusa jiali. Jiali mubuyunike. Nga tamani cha zako. Tamani na wagenda kusula. Musa na afuna omulimu. Musa wafuna omulimu. Gwayusha na mwana kawumuze mkaga fama busoga royo. Musa na afuna omulimu. Musa wafuna omulimu. Gamazo kufuna omulimu. Musa ni yewa target. Nagamba ngeenda kolo mnuo gwefunye. Nengeenda kolo ile banga weliti. Jairi ya miaka mnana. Yagamba nti wadefunye omulimu. Contractor yange ya banga weliti. Ila Musa ya kolo ila. Miaka jayo jagu wako. Musa naliko omulimu. Walona we choku hige chitudao. Tuwele omuntu ayinza okubeera ku mulimu nenga tamanyi kyazzaako. Wallahi. Oli nabeera nga aweereza kakalaayi. Bazimbye ebizimbe nga ye porter. N'ekyannaku. Nga ye porter naye nga kyannaku tamanyi kyazzaako. Noweza omwezi, noweza emyezi mukaaga, nga tosobola na kutabula musenyu, wadde okuteekawo amatafaali asatu n'ogagatta. Wadde amatafaali asatu n'ogagatta. Beera n'okuwankawanka nti era ndi porter, enkya ngenda kubeera fundi. Bwe maasiga langi, nga nze ntabula, oba nga nze nsiga, tekedwa nango kujigo jisiga, nga sijitonyeza kutaka, ekyokubiri, nange nongose, bukere kumacha mu myezi esatu, nga nange nsobola okwata rumu n'enjisiga, n'enjipatana, aye n'enjisiga bulungi. Bwe naba nsika kijji, ngenda kisikira ebbanga lya myezi esatu, nga nange nvuge ku mmotoka. Niyo lyo musingana amaze kuba tandi boy kwa kulidde bamuyita nawo yanga. Nenga ne driver amusinga obukulu. Ono yanga asinga driver obukulu. Yajja mu fielding oli tandi boy paka ne lo tandi boy. Mukulagidire moroka osula ntebi. Leta, saidiyo, koneno, ebyo bitegeera. Neba gama na egendo jitelezemu, ojikuba koneyo, bakulagirire, wallahi nga doso wa jisimbula. Chichamu. Bela nechitiwa al-hadaf, ichigende lirwa. Musa lai nechigende lirwa, kata genda kuangali ya mulimu kwa kulunda buli sawa. Na yewa period ya miaka mnana. Chinana mnana kamuze mkaga fama usoga royo. Utakulisa ayo. Ewe njini Musa jiali. Allah subhana wa taala. Jamuja na mtumi wa farao. Jamuja na mtumi wa farao. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa gende wa farao omutuse kama ulire. Allah alese Musa aze miaka jana gende wa farao omutuse kama ulire. Innahu tagha, mazima farao ya twagga. Farao ya jema gende omutuse ko bubaka. Ncholi nabbi wa Katonda era si nabbi. Gende wa farao omtuse ko bubaka si Katonda era farao si nabbi. Mu aya endala Allah yagamba Musa na mgama mtumi wa farao. Ne wakulu lao kawla layina. Bwoyo gane farao. Bwoyo gane kudilinga na ye. Twalo mtawana. Oyogere bigambo nga birungi. Kawla layina. Chifaa Musa asaba Allah. Na mgama Haruna akhi. Allah wangi, olimini wangi luzito, nima den sabaharunu na nyambeko, mganda wangi, anyambeko, sobolo kube iranti, ngende wa msajja mkulu falao. Mkunyo nyola. Tumi wa falao Musa, juki wa falao jiwava, wa falao jiwava Musa alayhi salatu wa salamu. Nga koze ye misango kati Allah muzayo nga nabbi. Miso niyo Allah jamu wa de Allah muwadde ekintu ekinene addayo okutegeeza Farao n'ebyakoze ebbanga lyonna amutegeeza ke kaseera nze nzize Musa. Ne mwegendereze yogera naye ebigambo ng'obisengejja kubanga omukulembeze akosa. Abanga ab'ebitiibwa omukulembeze akosa. Tomalaga bubukira kumukulembeze, tomalaga satukira kumukulembeze. Ayinza okutwala mu basement. Ayinza okuyigiriza olulimi lw'otamanyi. Kulembeze tomalaga mubukirako. Gera jali nekozesa amagezi. Oyogere ebigambo nga birungi, si bigambo bya kumala googera, wetegereze ng'ekyogenda okwogera naye. Nze mmaze okusindika. Musa ayingira ensiike y'obwannabbi. Allah amutumye eri Farao. Allah amutumye eri Firauna. Nega gwamutumyeko musajja mukambwe. Jukira obuyinza bwawangaddemu ebbanga alinamu ebigendererwa eby'amaanyi. Gwe bagenzeeko yeeyita Katonda. Gwe bagenzeeko alina obuyinza obwa buli kika. Ate nga mwalimu ensonga enkulu Allah mwe yasinziira. Lwaki Musa Allah gwatumye agenda ataasa abaana ba Isirayiri, agenda ataasa abaana ba Isirayiri okubajja e Misiri. Mu aya endala mu surati Araf era Allah yakikomyawo n'agamba nti waqala Musa ya Firaun, awo Musa agamba ku bantu, agamba ku Farao, yamugamba nti ya Firaun, olaba nyukuta zijakozesa. Allah mugambe ogera n'ebigambo nga bya buvunaanyizibwa bya nsonga. Yamugamba nti owange gwe kabaka, kubanga Farao si eryali erinnya lye. Farao title nga olaba kabaka. Bw'ogamba nti kabaka, owange kabaka, owange Farao kabaka, inni mazimanze Musa, inni rasulun min rabbil alamin. Farao nkutegeeza nze gw'olaba zze maaso go, ndi mubaka. Ombako yavudde eri omulezi w'ebitonde byonna. Siri kirala gy'oli wabula ndi mubaka avudde eri omulezi w'ebitonde byonna. Chovula walu okweka angabiriza. Kwari kunene. Kubanga Farao yali amanyi Musa alayhi salatu wassalam. Irambi ya mugamba ya mujuliza na mugamba antigwe. Abadde wavana okulidde wano wange. Wava wanongo seno omuntu. Musa mugamba kitufu. Nekati nze nga ndi nabbi. Biye byokutta omuntu birala n'ekindeese kirala. Ate nga jjukira Musa mu lubiri mwe yakulira. Yakulira mu lubiri kati akomye okugamba mukama we. Naye nga byaleese ebizito wamuko. Birimu omuggyako ndokyali mukulembeze. Birimu omulaga toli Katonda. Ate nga ye amaze okukakasa abantu nti ye yakakasakasa dda abantu ku ffujjo lyakola. N'ebyakola yabalaga nti tewali ali waggulu we. Neyamugamba nti owange Farao, inni rasulu min rabbil alamin. Mazima nze ndi mubaka avudde eri omulezi w'ebitonde byonna. ane Allah. Chinana muna naka umoze mkaga fama busoga royo. Mukizetu kwa mekiriza wale ruja kutani kia unako ulencha. Awe nye njo kutani kia unako ulencha. Ngatucha agena maso no kutunolida. Omwezi guno gwa Muharram. No kutunolida. Embera wakati wa Musa ne Farao. Era Allah tabaraka wa taala ojja kumbulira. Goina chojem. Olabeti ebintu bya Katonda si bya pako kirako. Kifana bagamba ne magamba nti agaitibwa mazima gatambula mpola. Ne from day one gasoka yobulimba. Gwewe na ala gwaya ulide ne chinducho nolo walero. Wandi badde mwegendereza nyo, necho Allah chakwa ulide, ne chitafuka chigezo joli. Lumondo oyo, ole mele bajita lumonde, ne lumondo ya ino muze. Bwabera mutaka na bera mutaka aina byakola nogeno omusogolayo ngalumonde eitha yavunda oba ya utala. Allah tabaraka wa taala bulichimwa kitambuliza mu stepu zacho. Komekereza olero encha tutandikirawo bivinilla. Allah nsaba mpo bulamu bulungi na mwabalikire. Tuberenga tuuliziganya. Nenga gama nti olikumeo gachina na muna naka wamoze mkaga fama busoga royo. Program jotu demu. Baida program dawa. Program dawa eno eyo kumpi newala. No mugonge Muhammad Chivumbi muzukulu wa Kisoro. Era nkutegeza nkugamba. Tegeza nkugamba. Bana Fabro Ribbon, aba Master Gaming Company Limited, aba nga basinganibwa Kayunga Road, opposite Paramuka, bakola ngano, mukutia ne mukaton. Eye migati, eye dona, daddy's, manda's, chapati sumbusa, na mwabayina amaduka, maina gati wa olosero, mukwe kusimu zinaba olosero, kuzilo msambu atano, atano msatu anamuenda, msambu mkaga. Kuzilo msambu nana mkaga, zilo satu, chena muenda asatu. Abana fe, ababuribon, baga manti, basalao okuereza, engano yabo kweri mukatale, bera kuba kusimwezo, babirenga, baji kusembeleza. Mwebale kutuagala, mwebale kutamana fe, mwebali nyo, mwebali dala. Tugamba tia. Kaduge logena masimu gamwe, ngalaba ganyoka. Kuzilo msambu. Zilo msambu nyamu kaga. Atano, chana msada satu msatu. Oba, kuzilo msambu. Mukaga mnana. Nkaga chinana. Nkaga mutano. Tuongera okweba za gamba tia jomo kachira. Kwebali kuwela yomu kwano. Agamba tia aji kwa choli wale kubira yo. Agamba la jefuseni kakande. Agamba tia jeduma. Agamba tia jumi yangu. Mwale kutuwa gala agamba la palo na galama. Agamba la sajia sanala. Agamba tia mze chimira. Mwale kubira yo. Mwale kutuwa gala. Mayonga chana wana kamuze mkagafama busoga royo. Program damu ina watu wagala. Mwale kubira yo mdamu mwale wale kubira yo. Mwina tuwa gala nyo. Tumanji mwema suma ya kaliro. Mugamba mutia mwebale kutuagala masimu mga gude tulabe echiri yebuyeyo che mugamba mwebale nyo mkulikeyo mchimere wa masadati ajati mwebale tuwa chimere unako uwa jo mafubirawe cha magua agamba tia mkade wa fisa kichizigo agamba tia dike seka simera adiba soga agamba tia shisafi songolo mwebale kutuagala mwebale tuza jino kazi wotyo. Mwebale nyo, mwebale dala. Kali, mugamba mutia wajine wajati. mwabale kubera yo gama tino wanji sewa banyawa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum assalamu rahmatullah
1: kare wangi osumisa makugafara wa ni Musa Musa wujere ya kutuwa wala kwa jina kufuka ku mbukule ndo I said to the Muslim to look at the world of no for Abuzanis and I think of a Mukom Yamanga Gango in a Baba.
0: Kari. Chinana Mana comes and got a farm of Sagario program. Jawa, a Yokumpine, while I look Bogama to Noanji. So van Yavo.
2: Kassam Alekum or Hamatullah, Baraka.
0: Walakum Salam or Hamatullah.
2: Baraka Laos, you come.
0: And you know?
2: Omerangi akisabya mama dokuvuyo merasevo. We bali kuelekeza nga tuido tulage ngiye ja yetu joku obulungi katukoze ebirungi.
0: Yesevo.
2: Yeshe salamu alaykum wa rahmatullahi.
0: Kali. Chino mwana kamuze mgaga fama busoga royo program zawa gama chino wanji.
1: Seka chivumbi.
0: Wanji tata.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum
0: salamu wa rahmatullah.
1: Panangu we bali kutuweleza.
0: Aniono.
1: Weba ene misomo jyotu sumiso ni mkwano kumukemba kusimani ya kutangala kumusikiti
0: eee
1: manangitu slimile ilala bulika rozo kutle tula manangitu katugimayo
0: kali
1: yesevo
0: chinana mumunana kaumuzi mkagafama busuga royo gamatino wanchi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalamu warahmatullahi
1: ayubu ya wandula mlanga
0: ayubu wadu obuzi
1: Kwa kamba ile mbize mkwa hizu chinda mtandi isi Alamu tabe na wala laba kwenye ino baraka uwa ukiku mseda kwenye mse moji
0: Kali Chia mwana kambuze mkaga fama busoga royo gama tino wanchi Yes sebo
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah
2: Alhamdulillahi lada ahiyana baadana amatana wa ilu mshuri Seka walo kutusa mesa
0: Kali sebo
2: Tulusumasa tu ingiza mbongo na ye mama haji Umara hivi sela na yaba gomomu na kwa tuwa kusuma kwa kusumeru
0: Aniono
2: Ono Sheikh Muzamiru huwa ndangabulijio
0: Kali wilava chana mana kamuza mkaga fama busogaro yo Program dawa yu kumpine wala Sheikh Muzamiru Muzamiru wamita Muzamiru huonda Wewale kutuiza Muzamiru wewale nyo wewale dara Kali gama tino wanchi
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
2: Haji wa lo kusamesa.
0: Kali, seba aniono. Kato?
2: Tukuenda ino. Mlangu kato?
0: Yes, sebo.
2: Usupe iso?
0: Yes, sebo.
2: Elaba kuenda ino?
0: Yes, sebo.
2: Nchala wanga haji ala kuenda nifu ina katebo eganga?
0: Yes, sebo.
2: Nini zemiru, ako zichabwele.
0: Kali, kali. Chale mwana kamuze mkaga fama buso garoyo. Mwere kuprogulame. Gama ni programu tawa. Alungbo gama tino wanchi. Yenya wa sebo.
1: Omoyo. Wewe bali kuba baba.
0: Aniono.
1: Sarongo ambasada omula mudamu omulala royo busoga wano. Kyabazinga pumvuga ebise nebise obufuru bufwe abana bawono olunkusense wewe bali kusomesa igwanga abeka yanja bonna bali gansi ga kuuliriza busoga loyo nga kaunte seke wana tuaha nga natukulira na abadama wana wana baise moli bakuenda ino
0: ndi kali
1: mama kadaga liyo mama na kadama liyo zao kwela
0: kali chana wana kaumuze mkaga fama busoga roya wade pavado omolo omudama omulala kali bala angetina mgana famita abdala nsibirwa abdala akimawisa umise kama ome Webali kubera yo gama tino wanchi.
2: Sika webali kubwaleza mnangi.
0: Kale tata.
2: Ono Osama Bin Laden Mkwaya, Robert Yabugoma Kamu, Luka District.
0: Yes, sebo Robert.
2: Era, sika enda kubwale chibuzo.
0: Eee.
2: Musa, ayogela kumbuchavya wabiona, ayogela kubwale idini.
0: Eee.
2: Ala kusai bogela kumusa. Abas, alasila mbogela kumusa. Tibogela kubanga, bimana bane, baisaya bane, hapa singa vunji be. Chuba kuti, wale ya wala kumbuza ati Musa yali musilamu, yali mkustayo wacha yali kwa kumutabi ya waviona elale yali metekele sigambe chukoba anti ono kabaka Eri nari eri ari eri nari eri ubaka baka ani oyo
0: kugala
2: ngabona ko baka baka rero wale bamweta ni bomweta oyo
0: Fidauna
2: ati mu kuzinga itwa to mweta kabaka so evente gerero
0: kaya mbati seso kuli berako oja kumaliza programu ni chali mpavu lukendo wa Musa luchari wavu lubele kwa jadumaliza otegire Musa jagwa owange wanji
1: wana mtubati nana guluka ngabulidu
0: ani
1: wana mtubati baba angensa angeroku ulizaku abantu wabe nana gubona wana baku ulizisa nga basiri mutono yena akukulisa bulungi
0: kali mwebale nyumwe bale dala chana manaka muze mkaga fama busoga royo program dawa gamba temwanyi naze kansale mafubira wale kubira yo atenga watuari kali wangi
1: wakitibwa
0: wanji
1: peko liyo
0: nani ono baba
1: pamweta Musa
0: Musa
1: Toronto
0: hey
1: Senegi Senerunga.
0: Yesibo.
1: Uwe kato kutuwa kumuni mkwa ya ngaliku na mkonoka. Itegele alu kwa kutu kwa nji. Ila wosa nukwa msa nukwa kutu kwa kwa nji. Aba hantu balifu ulizi katika kwa kutu. Yungu wera nga mbua mungu mungu.
0: Kale Musa. Chana mwana kamuze mga gafama mwe ya gale programu ya mwe. Gama atino wanji nyababa sebo.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Una minati na Juma Farida atenga kansala.
0: Eh, maga maga.
3: Dimyo kuiza ko she.
0: Yes.
3: Sigambo ko sigwa kintu kikulu nyo.
0: Eh.
3: Kuba bamukiriza.
0: Mm.
3: Kikulu nyo nange kwene sigamiroko.
0: Eh.
3: Se champangu za she.
0: Aha.
3: Ne yanziza bale nyo mulama go tusomeseza lero.
0: Kale.
3: Kite cho kuyigeria abantu nti obwesigwa.
0: Eh.
3: Obera muwanguzi kimuchona.
0: Kali, chiana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawe yo kumpine wala gama tia mchala sambu tangala. Weba li kubira yo gama tino wanchi. Nyabo basebo. Chiana mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Bajita program dawa eyo kumpi ne wala eyo kumpi ne wala gama tino wani
1: wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
1: wana habibu kwa ya antuna
0: habibu sasa kulia
1: seka baraka la kuikum seko tusoma isa eraba umpira wa nomba tulese mwabuzi evi ntumezeza avigota anya seka antuna ya antuna wa kula mwini
0: kari kari chana mwana kwa mwuzi mkaga fama buso garoyo program dawa iyo kumpine wala gama tino wanji
1: wa alaikum
0: salamu wa rahmatullah
1: aji wa rastumesa
0: aniono
1: mtevane wei tangugul ali kama nabasiana mwendo
0: ali nsenso kuli ya
1: aji
0: aji
1: wesi wa kinti chukulu chukuneni kwa baka aji kini wesi nempeleza iyo namutani
0: kali weba nyewa dalo chitiwa chana mwana kamuze mkaga famano ngira kuvao gama tino wanji
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum salam warahmatullahi
1: anamasa abed
0: ee
1: na yanzo msamo wa baraka ala afiku
0: wafika mbaraka Allah
1: salamu alaikum
0: kali agamba tia mwevale tuagala agamba tia mosi mwevale kubirayo kambala mchala sambu tangala mwe natu wagala mwe bali kubira yo semba yo gamenti no wanji wanomvewo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam omulidi
1: omulidi ya kede wo mukisekivu
0: aha agavatia
1: aje ndiso wewe bali kusemesha munyango kitangazao kumushao
0: eh
1: mwe wumiza ko chimu omuntu kukulenda no gama ngeja kunyenya kabina kankigalinze kankulendiri Lati gumu kumuntu abulijo.
0: Eh.
1: Lumala gara lo mtu wate kena.
0: Yesu.
1: Yesu kwa nyo.
0: Kali, kali. Agambatia Shabani. Kali. Chana mwana kamuze mkaka fama buso garo ye programu tawa. Eyo kumpine wala. Mwebale kutuagala. Mwebale tuliza. Mbadiba uliza walunji. Kwa yetu watandi kide. Paje tukomekeleza. Onakuluwa ancha. Allah angata tuse. Tusinkane. kale mwebale nyo mwebale dala mbado mkwe Muhammad Chivumbi mozukuru wa Kisolo programu dawa ekomekele zao tukine programu oldegere bagama timwela ba
4: katubanjuli lengano ya Blue Ribbon engano yomulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna nunji nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati chapati amandazi sumbusa zikek daddies n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0750 53 49 76 oba 0788 039 73 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
5: Chifu machukule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ata iwa alumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Ya kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
6: Omurunji, ero muuli za waifo wo lango, owa chinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otu uliriza nga wulikasera, wute tukumanisa, ndioka sopura otu uliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afromobile, MyTuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne Jindi, wewa loku uliriza chinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
7: Kamuli ya chisozi Awa mchisa wechalu wa nyama primary school Ena kutuwa mwezi Dida kubabili na msefo mwezi kuna uguwa mukaga Kalabantuwe mchansi mbu ya mchi Kasambira na wanyago ulopa na muendwa Abantuwe kasolwe uyende Abantuwe kagumba Abantuwe kasokwe galilaya Nebe chudwe vila ine uo Mwide mwana banda wema sambe nanga Mutera bida Ntitunye kusama mpira wakati wabako zibabu Soka Royal Radio Sanyuka TV Nitimu ye Kamuli Bina bina mena bija kuwa live kubu Soka Royal Radio Nikulutimbe Uluwa Sanyuka TV Egali dino Ditekekeiwa Soka Royal Radio Dawagirwa
8: Sanyuka TV Feba no dala
9: PM Events PM Events We plan your party.

0: kukwa ifoga gani. Alimubu jinsi emundu agitia.
1: Abe.
0: Eee, emundu wezira kumwino. Emundu, nechintu echikutuwala kuobulamu. Nga tuwe, mulute mialualiso. So, bulibu obona anga ole nga alikuzani sa machine yeyo. Muna mwe distance. Ole agemati emundu ya tandi kusika ya igula ya yasika ya igula.
1: Obubati.
0: Obubati.
1: Iwoti ya imao.
0: Iwoti ya imao. Deni waliwa, wabelewa, nikuenda kuida kwa kuchigambo cha mkulu wa zedi ni Godfrey. Onoti ya bina knowledge kumundu yona.
1: Mm.
0: Buti ya mundu yona ngo mtu onajiko zisambantu. Buli ojigemo ti oso kakuigula. Ntineri peri jijile mchemba. Livayo. Liagwa uliene. Oso kasika. Eyo kanu okuleka no twiga nene ba mujosiko ema anduso. Haye liyo kanu kanaka ba mumba likwemo na ba musabe isa.
1: Na kali seti ngali era wakuba.
0: Aha, butibo okagogemo ti wobo nanga kungaba jigemo ya jikubati ya gire kula kuba kamani ino. Akobu liwo kasikot i. No yam, no kaisa, no yam. Sakitegeza ante isa seri wede ingire chemba. Livamu. Liagwa. So, buti ya ono kitekuwa kuba anga ichi chiyave ile
1: kumwari kukutuga. Mchaka, mchaka.
2: Tuizo kuba tulinowa sechuriko. Kale, katuje ewa bwana Sematimba Clovis. So, katukobede kunsonga ediri mdistrict ya idinde yo. Oidi, ido ya vaide kushukuru. Ya vaide alikuli ya masavu.
1: Hey, gala masavu gaya tukobeda.
2: Aga muami muziru. Mukubeleise mutagema.
0: Aga muziru alone.
2: Yes.
0: Ido ya lumaze kwa lichamfuma.
2: Lumaze kwa liduke. Aye katumunoni kwa tukubira agali ya idinda. Yes bwana Sematimba.
3: Oh, bajema salamu aleiku.
0: Aleiku salamu.
2: Oh, mga nange.
3: Nam.
0: Aya. Kwa hivyo duke nama yoko, lala.
3: Anti bila kugeita mugeite.
0: Mite gera.
3: No wife ya tuswa aziza maso gama ba mkwanta yogele yu haya nge vika mbali kumidu kilati ya jile kumpitu
0: ahi buti pia mbele mbusome sanga kai
3: mwana yu usilamu viveku
0: ee
3: kutu kende nga zina chaiduki laka yu mkwanta yu wako zeti
0: gwa waile
3: aye waile chigambo disu kadi welu kamkwanta mwana idani idembeli wano weyanze ee
0: anani
3: kakuna na ganti vanda ahi na jemeka ndojaja kusoma kiyamu natia tetuli koyo kila kwa ile bigambo 10
0: ni salamu tia gitwelecho yendo okoba
3: salamu yene yene ya bele munebi tu
0: eya gaya gana yiyo
3: eh wali ya mukuru kwa wile
2: eh kirundi kwa wile
3: abakuru ababele ku mukuru kwa sogwa shukuru ah tabena abagenyi banje ba district card ba MPs abona ba wile ba district ya persons ba wile yo omukuru kwa tambwire bulungi
0: nenda
3: be bazwa wabula kando kero kusonga na district card wani na mawu yegendi kwendo kujokulondola akatali yako
0: yes bwo tugabise umangu
3: ya district card we ruka cheka
2: Ismaili cheyune
3: ya sa ya kovienti mwela likidivino omesejine nti abantu eira nga buso gatu kabesi nga kumwanyi nebi ntebirala omuwendo gwaja anga mungi anga kajo kuko la hujia ayo kufo wetuwa ila kubikado ebikado abantu kujo kuko la hujia batono so ya sabi abaso gabachuse bai tuve mubikado tuile mchimukuli machi
1: emwani.
3: Ne ya so kambo kuje okukola hijia eluka yali mulimi wachi
0: wa mwani
3: toka metu jako abaso kambo ino kateka mbe ebikado vyao vyali musete vyali nga kumitu alabi nemeka
0: etani
3: ayo katibika na abantu okujja okukola hijja bali kulemererwa leo omugenyi omukulu abeera Haji Kirunda Faruku
0: ali Haji yes
3: wa Haji mu bigambo bye byabeere nga alikwogera yasiime ino abajiire era obubaka bwe yabusiza mu oyo kiganiro amisi
0: yes onoko ala sisi
3: aho waimwao
0: yes
3: wawela inaki akagambo kalaki ya yoke hile ngoo mgenye omkulo yungi watumo gedaku bayezo kovanti bayezo neze nandi kukwe tega before mstate house toi dintro elife vivye ifan famene ya alenu ndi kwe tega hadi fadu kwa yezo kuwa aliku ulina so kukati ya kovye nti ya sabi ya basoga bave era kubikado baile kunimeyo ye mwanyi era yasabwe mu peace esonge jobata mu amani era nga oba nga state house nga government bali kujja kutandika kutwala abantu kuba tole no batwale bundu bujjo
0: bakole benchmarking
3: exactly
0: okay
3: kuzo mu bikado then the chance is that chabele chiala ya waile challenge ido twabele na bakabe bempiba na byane tibani bani bakatazo ibani yakoba anti idinda district chinja idinda nti mube mu pibo nabona abali mu busoka ah mwonu pi omuchalo idinda hona ido tibiaze peace ya musabi akole emisana no wile okukolo alioke atukane okumenyawo ebintu ebyakolebwa n'omukyala ayava kugulya sikira
2: sematimba
3: loyi katali
2: sematimba
3: wangi
2: tuwagalifa idinda
3: akole wili na miti
0: ogugona gaidinda kodi
2: sematimba
0: mwagugona gaidinda
2: chairman
0: londo la sevo
3: ta ndondele songa de kutakale chiye kutaka ya azedi mwana wange togeza kwe salambi zeyo
0: kaiti
3: butaka ya ate kakati tuwe tujumu ile mu ayeze mu atomu ogundi embele mbi
0: otio
3: simulule
0: simulula
3: ha owe owona kolo kutani katanike noona kolo kutani omucha alama ni wanga lobina nga muwala wata talifumvua nga bano batuze babu wala BLS1 era mwigomba liye kutagaya yada ajide mchivira okusunsula duma asi tayimengo java chale ya noka ya susula sani kwa kumsunsula aliku mpakinga mchivira omuntu atana gerekeka era atama ni wako mavitege wadi ya vira ya ide ya mkwira mavika wati ya musabe sente ngaya ambaile kakokolo ya musaba ni simu ya smartphone
0: ali kusaba ali muduma ali kususula duma
3: omukazi amukwira kwa ambaile kakokolo byali mu kibira ekibira kye kutange kwa cheta Nairo Bank ekibira kyo kiri mu butagaya itambula lumuli buwala itanda kiwanvuo kityo Macheta Nairo Bank. Aye jibali mireyo. Omuchala liku kukua duma, liku parking ya mkavera. Asime mwoto. Ya mvama vega idea mkola chi.
0: Ya mnaga.
3: Ya mkwira. Ya msave sente. Omuchala nga azira. Ya alwana na yenga ina umkosa. Wakati omukazi okwe ilwana ku. Omusu ono mvu mkava msaada. Yali ambe la kako kori ya mku bengumi. Ya alumolulimi. Wagati. Omuzo nomvuka obo musada yali aende omutusako obulabe yalumuka bayagano mukazali ali kuva musayi ati byali mukibiranga oliyo distance okumwagana abantu abali kumpi nechibiro kujo kumwagana ngali kuva musayi munji era ba mutwala muirwa ali eso ga dendo geledo ode dili ku polisi ena magera badi kolachi
0: badinga za mufairo
3: badi nga mfairo mubundo okwesezo na kulwalira muulire kino
2: yesebo
3: omulimi w'omuchere amani wanga bakaise Bosco ngono mutuze kwa Buuma West mulimi wa muchere una kulwe igulo kusawa ikumi na andala yasibi omuchere kukagali ke kano akagali kwa mani gati fuba yatu walo muchere ogwo kugusa kubyuma ebiri ewololo olwamaliza okusa omuchero gwe baamu akasente ke emitwalo 85 olwaviira awo yavuga kakagaali yajja ku musente yerumuli
0: n'akasente ke musawo
3: n'akasente ke yabaawo yavuga kakagaali yabanga ali kujja kusula ku mumaka ag'omukazi omulala alina abakazi babiri omu wa Buuma West omu wa Bubugo teyagwire wakasente akati kandieko oba nsule ku wamukazi muto owe Bubugo avuga akagaali diri kuninkiriza saawa ndala kitundu mukibala ekyawula buwala ne lumuli bwe yayagaine omukazi eyabaire musaada ayambaire gomas yefuire ngomuchi omukanzi
2: odio sematimba
3: wangi
2: musa dane yayambaire gomas alikwefula
0: omukazi
3: oti mukazi
2: alikubaza
3: yagema ka yaje amugema ya bukira kalia yajigema bwete yemabega obukoso okusese kalia yaye merera batani ko mukuba
2: ndiro
3: kumona nga abantu babiri bavayo nga bambaire obukokolo bamukuba yalwanagana nabo bamusinza amanyi
2: baje ne sente
3: musinza amanyi bamusaba sente yaba wa sente kimsiasi jetsinzo okuniza by the way yaba wa sente olwamaze okumuwa sente bamukwatale wanike emikono waigulu olwa wanike emikono bamuteimeku baba beze basatu ayeweko masali kumutwe banabo mukokolo bamuli emabega bamukwatu wanike emikono waigulu okulaga nti owanise
2: waikiriza
3: olwa wanike emikono waigulu bale tamalagala agembori
2: amakaba
3: okulaga nti owanise owanise tandika okulya amalagala ago
2: yesebo
3: data bata yata okulya amalagala zeni balumuka bamulekawo nga bamaze omuiba bamulisiza nachi
2: namakaba
3: namakaba byenjogere ebigambo kibigambo bya sematimba olwedde ensonga dimaze okutuuka ku polisi ye namagera ebutagaya okusinzira ku kyama nero C3 owegomba lyebutagaya mwami waiswa Atanasi era wano wena asinzira neyakoba nti kakati polisi yenda magira eri kulwanga okwida okuyamba abantu enu yasaba nabo babawe police post musaidi yebuwala so kati ensonga dino tegeza nti bano abantu banasole ngo bazinganga jukira nti bamale okola ebikolwa bino nabakoba nti butaga yetolebwa maadi nanda bakurosinga baira kule bamaze kumwiba bamulisiza amakaba bamutolere ku sente esente domucyere mwabaye mustudio temudidi nze wakagoma sente nizategera abataka bange
2: zena ndidi sematimba muna
3: eh?
2: Zene domucyere ndidi
3: bemwe cyanda wulo azedi
0: wanje
3: cyanda wulo kubona umuntu ngakuba amatafari umuntu ngari kuba amatafari ngori kunyinya naye obonanga cyangu ari kutaba kuba amatafari gema kakatiba uwereze ko tegero obuzi tobukora
2: yo burigwe kazi towa
1: sema timba katembera eyo mukuru je bali sisamara galeri etia
3: ba mutu waire na ba muku be ba mutu ala mwiru aliro ensonga tili ku police na magera
2: ehe
3: nsonga ya insecurity eri muki
2: mutagaya
3: usente be asabye police ena magera kubanga butagaya nenda magera because a police nda ya na magera so butagaya ya sergeant butagaya na bajuwe chi
2: police yayo
3: echo kubiri abana banu bali kukwekwe bali kolanga bikolwa bino kubanga tibali kukolanga bikolwa bali mu direct baje bava mu madi bali na mayumba na abantu abaje kusuzanga abantu abo ni baba kuma era bali na abantu aba banabo kubanga bana ba butagaya kubanga kusuzanga kuchikole kyakolewa ku musadon baba era bamwidi era bamutambulire kubategera kyafunye nechi
2: nesende
3: Mumvumeti ndona kwa dia tambu ile ngaba divi ngaba ninaye.
0: Mwami sematimba ngatukuelekeleza. Iwe bolingira police ye na magere serving na magera nipitaga ya inze ba ku enforcement ya bisulukale ngaba meka.
3: Andi kakati so la kuko bakuba siri wa security aye ekizibu kitwa inange mabegeyo. DPC omukaire gutwa inanga yali ingala zinganga kigambo kiranti aenda mani power aenda tibamuwa mani power emala
0: na lwalero
3: kuko banti ekizibu kyange kya mani power so tidi obaba fuzasi ni kamani power emala oba etoka yati ekyo kubiji tuina di na poli ugundi pichi dibasi ndika kumagombola polisi di nuba adiza kumagombola adiza kumagombola bali tani pichi tusabe pichi di tani kwa kulondo ale no kulondo le pichi sura kulondo la igombola magombola vini
2: okay
3: ina patulo ibiri aine patulo ibiri babalante ne buwenge emu ebudondo emu yabe buwenge ya tesora kutuka na magera
2: bekye
3: chibonde so kakata abantu bene kwerinda so nembe ya kibu takaya baganda bange kalondo zono kamulo kamori zo kubikwano jaife bona bona bona betuwa habili na iye nabo mukolo gwa shukuru
2: kale
3: weire olisiga alu no duwa idembe okuta niko kogele bigambo vyo aye tuwa swaide mkatono duwale mezo kukukula mingu msado mukulu mwana okusomesa okusomesa okusoma kwa mukulu kuzibu
2: kale tuyanziza sumatimba
3: alu natu kakatiza kaja kogele olisilama aye wale tigambo chilala
2: kale tuyanziza
1: kusalama
2: Nensonge diri ebutagaya.
1: Of course wobake ochibake wetagisa bateyo because kino kisobola ku promoting mob justice abantu babanga webagana gwebagaine bakubabo kubebene baamwitira. Ekitali kirunja ate.
0: Okumu kusoma zibaka tulinda mu Uganda tena butagaya yonka. General enforcement mababyo kwerinda bitu batono. Ige kubyamu amagombolola abiri gati
1: mulimo
0: nga mulimo police post ndala mulwachi mbuzo mwendo ogwa bisurukala abalimu ige kubyamu katugeze butagaya erine byalo bimeka na magereri ne byalo bimeka nze ntere ino kuwe example yeyo ife ikumbia eruuka ife tuline zone za abiri ne ina mwigombolo iramba tuline zone ya abiri ne ina tulina polling station buni police post ibiri Tulineye ikumbia tuwaba na yente gire. Yente gire liku abisurukali babiri. Kuliku osi na mumiuka. Kuliku fabuloji.
1: Babiri.
0: Babiri. Kwa kuongera kuino, baba yongera kwa babiri baba bana. Aiba ikusavinge chiketeze, bali kusavinga. Igombo elimu abantu abanji. Buti ya ikumbia yali kubasatu. Kwa kuwe yongera kuino yali mama polisi wakuna. So igombo le lamba liyaba limu abisurukali batia. Batanu. Nga batanu maliko sepichi ibiri. Ige buti kubiamu akafaranyi. Abantu abatanu basobola okukuma igombolo leiramba
1: tebasobola alekati na nomuzi ogwaba sadaba ya polisi gwe babanago nti incident we gwao awaka obaka benje obali kukuba muntu basoka bamulinda engeri je babana batontono bamulinda ekiriwo chawa obaku kubanga amazi okufa memale baidaluvainuma ato inzano basasira basada baitu because niwe babanga baidie ba emundu devalinado mulimu amasasi ya meka
0: ameka
1: niwe kubakukola niwe kubakuluwana gana na babati baba sobole
0: so sayi ya debuta gaya amazi magene chone kitu hundu kubi musadi nebili kusinga kuba mbuizi wa misango kumukuwa mpogo
2: tukoze nsonga ni njadive butagaya aye butagaya tivanga yoku stole nunji sole disinga de kusaku wizi wa misango
0: buti wali wa vila lumbanga maduka de kisani batani se kuambala
2: bukoko batani se kulumba bantu
0: nisana
2: echaba tiamye okusaba polisi tusaba antu bachulize because recently na vena ankabo na umogezu wa polisi Kituma Lusoke ngati gezanti ensonge ya community policing ja kuongera baligi taa kwa isira buli kuigombo lolo kuba haku polisi katusubide nti echuba na achita munkula aye vio kwe lindabi tandika ni uwe muntu wa
1: gulido actually
2: Bachiaman ya bechalo eira bachiaman kubuchiko bwa bachiaman kwalinga ku defense nona ko lwalero ba defense bakaliko chiamani na akachiko ko na bazaire musobola okubanga mugemagana bulwanise mize jino because abana bana bali kwenigira mbwibi bana ba kuchaloko bwe babanga bana ba kuchaloko abazaire ba bana bano muli kubona abana bayimwenga bali kwenigira mubikulu ebita sana bwe bunacha abati ame ni batabuka niba mizo mwana omuko omuswaire tichirunjo jako bachi
0: amazima gene bayibe butagaya
2: yemu jako bachi
0: bayibe butagaya yemu baidi
1: arene ira nabantu abayaka ebaidanga kuchalo
2: ngaba soka reportinga wachi amani
1: reportinga wachi amani ati onumuyaka bamubuzovira wa chiamani yategera omuntu gwava ekitakali osawadi
0: ayo bunke nke buliye said debutagaya nena magera security to idinge zibi amatu kwa bintu naba sadabali ya enforcement mu butono bwe ibwe bas gala kujabu akola ngaro st ayi naba tutwe na tubebe gendereze ekimala ojira ga so mutierego echalo choli mu chabunke nke
2: be omuntu ono ti yategeere ntu bali kumulondola nze bwe nkungula duma wango mutiere gwange tiroza na kuntieri yali kunondola ali kwendo okundiba So ye yajire kuchuma nga idinti alikusa ajasa nusee kufamire ye Oidio okulima kutualekisira ate kuba kubona abona
0: Ate mwegendereza abantu mwa gana kubyuma abazira byako laba ti amobuti amao na abakubala nti uyo Obuba na musa adakuida kugemesa kukupima
1: kumba ikwe Omasosiena wamala watundira wenao
0: Watundira
1: wenao Kuchumanga kuliku wabasubuzi
0: Obuba na musa adakuida kupimisa kukugemera kutaka kusabia sentu
2: Kumba aliku basa
0: Kumba aliku balofu niye mwe ikumi
2: Kale diweza ikumi na andala ni divide kusaa wa ikumi na ibi ya doku Nchoka tuumule mkatuno tulikuida tuje wa second year San Junior Tuwe nsonge dema yugeyo umwana ate bilizubo kubanga ya tugibwa Subo ido kuwa angaya gani wa mno mbanga na mbu ya gedi kazengo ya.
4: Owa boda, ndire ti ayinetaguwa kujia kumulimo idono ne kuwaneka.
5: So, lino nasuri watijia sula kutuwala kuitu alido. Senji gane chikolo nangamili kuzo uwa ateno kutu gulikuno maino. Nechindi, kawala kange. Kona kalina kisenji ga tenga nubu mili mwona kukasu ye ino. Kale chendi saba, ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
4: Ayo wabodo, iwobo neko ine vizibu binji. Aya nina ama gezage vizibu ya vinabiona. Ni Sina Horn.
5: Sina Horn?
4: Iye, Sina Horn. Onaidida makerenda ni syrup. Sina Horn akuma angolimu chamufu, azibu kule nindo, edodi allergies tadibonamu. Ate, akuweweza kunomu suda. Oloni ye chikololo ni senyiga, ebyo tabibonamu. Mira Sina Horn. Oile mbula mu wabu wabulido, oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku, jobo na umusawo. Obuba kabuno, buka kasibwa, bana ifaba National Drug Authority.
6: Eidagala lino, lingi zibwa, erali asansani zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited.
7: Kamuli! Kamiliru baile! Kali di chema la yale na msoka ruye radio Kami di dize Eranga kunu na dijani kile kamuli ya chiso zi Awa mchisa we chalu wa nyama primary school Ena kutuwa mwezi Dinda kubabili na msambu mwezi kuna uguwa mkaga Kala bantuwe mchansi mbula mchi Kasambira na wanyago ulopa na muendwa Abantuwe kasolwe uyende Abantuwe kagumba Abantuwe kasokwe galilaya Nebe tunwe rira ine uo Mwende mwana bana wema sambe nanga Mutera bida Ntitunye kusama mpira wakati wabako zibabu Soka ruye radio Sanyuka TV ni timu ye kamuli binabina mena dijakuma live kubusoga Royal Radio ni kulutimbe uluwa Sanyuka TV egali dino ditekekeibwa kubusoga Royal Radio dawagirwa
8: Sanyuka TV Feba no dala
9: PM Events PM Events We plan your party
10: Olusoga ndiko season 2 Muna kubye kodi Tandiko lugendo lwa kuwangule chape cheitaka Buti Nga wewandisi na umutu wala mlala guwongo uwe senti Osoba lwa kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio Obo kube Kunoti musambi tanu musambu Noti mukaga Abili nandala Chinana na munana Olusoga ndiko Chape cheitaka mungalo
7: Kamuli Kamiliru baile Kali di chema la yale na msoka ruye radio Kamili dize Eranga kunu na dijani kile kamuli ya chiso zi Awa mchisa we chalu wa nyama primary school Ena kutuwa mwezi Dinda kubabili na msambu mwezi kuna uguwa mkaga Kala bantuwe mchansi mbula mchi Kasambira na wanyago ulopa na muendwa Abantuwe kasolwe uyende Abantuwe kagumba Abantuwe kasokwe galilaya Nebe tunwe rira ine uo Mwende mwana banda wema sambe nanga Mutera bida Ntitunye kusama mpira wakati wabako zibabu Soka Royal Radio Sanyuka TV ni timu ye kamuli binabina mena dijakuma live kubusoga Royal Radio ni kulutimbe uluwa Sanyuka TV egali dino ditekekeibwa kubusoga Royal Radio dawagirwa
8: Sanyuka TV feba no dala
9: PM Events PM Events We plan your party
4: Owa boda ndire ti ayinetaguwa kujia kumulimo idono ne kuwaneka
5: So lino nasuri watijia sula kutuwala kuitu alido Senji gane chikolo nangamili kuzo uwa Ateno kutu gulikuno maino Nechindi Kawala kange Kona kalina kisenji ga Tenga nubu mili mwona kukasu ye ino Kale chendi saba Ufuna wabodo wondi ya kutuwala
4: Ayo wabodo iwobo neko ine vizibu binji Aya nina ama gezage vizibu ya vinabiona Ni Sina Horn
5: Sina Horn
4: Iye Sina Horn Onaidida makerenda ni syrup Sina Horn akuma angolimu chamufu Azibu kule nindo Edodi allergies tadibonamu Ate akuweweza kunomu suda Oloni ye chikololo ni senyiga Ebyo tabibonamu Mira Sina Horn Oile mbula mu wabu wabulido Oyanguwe ni kumirimo Obulo miwe bule miraku Jobo na umusawo Obuba kabuno Buka kasibwa Bana ifaba National Drug Authority
6: Eidagala lino Lingi zibwa Erali asansani zibwa Aba Z Pharmaceuticals Limited
7: Uli wanja
11: Rocks up
10: Tujani iwe
12: Chinana na munana katoneze mukaga
7: Busoga Royal Radio Oni! Right now! Kumoyo!
11: Rock Revolution!

0: Chinana mukaga.
1: Ero yoyo gira kweni yale mwauka ni wamu kumulekero waya.
0: Oruna banti bo subira ebintu babigula bei.
1: Oruna kolo ale tulisubira akachi kakatwale byokulonesa mu Uganda Cricket Commission okuvayo okulangira wanu olunaku lwetulijo okulonda. Olunaku lwekwegandisa. Bichi byolino okuba nabyo okutuukana okwegandisa. Bichi omuntu ugote koko omuntu byalino okuba nabyo tusubira okutuona kolo ale kisera kya campaign. Nozatu wetu nicho gerangu kwa ni mwami ya zedi nga tuliwale off air. Mauli ya gesa ya ndalanti. Bandu ya tuwa mwa tukose kise edachi na okumala kwa bantu banoni. Kisisi niti ya biyalo bitono. Umuli za ifetu likwenona kolo alino. Ngele kituwa commission. Heka alikuwa ni chera angirira. Ye mwene mundo oza ye. Chiche ya andi subi ile. Ele kituwa commission. Mukulu wawe mia kajema zengatete kateka. Nga kaluka ya isentewe. Chiche ya luna kolo alino kituwa commission. Chiche andi beye idana che. Chiyaka. Oba ni chiyandi beire yogerako mukuteekateeka akalulu ketuli kujayo given the background tubweine kubibeire mu bululu bwetu beetu akavwamu
2: nechibuze ekindi bendaka boxi bendaka line
1: batuwe
2: oide akalua ko wachi ya mani bwe kabanga ka boxi oyinza okubona fitina
1: zenenda ka line razadi olukida mukalulu kano
0: Tibaja kola kaboki
2: Musa dali serious
1: Bilioni ata no mukaga kutubali timali balot papers
2: Musa dali serious
1: Musa dali serious
0: Chalo chende nda bajeta kotoli
1: Kotoli
0: RC1
2: Hello Yes sir
3: Masuza mutia
2: Bulungi yes, zodia
3: Bulungi
2: Mm
3: Ono la mazani nyodo kanga bugire
1: Yes sir bo
3: Tibade suvid
1: Mm
3: E bange jeli tuteri inji
1: Yes sir
3: Abacha manamu katibabi baga fulanga makaga wewachia mani. Batakeka boxi kwa antukati okusimba laini.
1: Batia.
3: Abatinga botibataka. Aba wasa wewachia mani. Ya mani ya bazaramu. Ae nga mamukowa. Tiena bate o boxi. Kona tiniyo.
1: Mamukumbechigo kisada. Tegere tiguni tiyampa gira.
3: Tiyampa gira. Mwema lukuweleza.
1: Kale.
2: Oidi inga kaluka nubi kabaka boxi. Oya gananga bachi ya mani yaba singa bagua.
1: Zenenda kale ini.
0: Hati baidati okuto olako omundu.
1: Halo. Kutu aje yako lobubi.
4: Sebo liyo.
1: Liyo sebo. Liyo tia sebo.
4: Mwema lukuweleza wana Uganda.
1: Yes sebo.
4: Sere me ababulumba mkariro district. Tufuni omukisa government ya noe na vete gekenga teri imbe wana Uganda. Bacha paso ni avandi tivalo ndebua. Ife eno tuwa funobuzivu ba ya wala ula ngamo orgugundi LC. Bato olava ili kwe kwe kitivu ili. Bacha wacha paso ni.
1: Otio.
4: Aye nga goba wairo wacha paso ni azira ni experience. Kuti ya tandi kila kugaini ingira kumulimo. Kita hapo mjo uja. Kero sigu ni ba wagundi. Aye nga ni mumu idinti mkumpani ya wanamba andala inga bako zeisa. Akizi gundi advantage ya kuroza anti aba ile kwa executive ere nga mna maulire bamu izano bamu wa stamp toka tusabi lero batalimba tuwa kuwa akalulu uliomu atekero ufu nani bamu ere
2: kari so yanziza halo halo kari ila mobita hao tuuliza gani halo
3: halo
2: yesebo
3: Sebo, na mwake dako na hali makanika wati kili nja
2: takisa. Yes, sebo, hali makanika.
3: Sebo, ziza iche chani kule igwa andu ija mkalulu. It's okay, ila hatu betu wawoza antia kalo kantegeke iwa. Nga wambisira na biya holiday nga naba na bali waka. Zai nechi hindi. Akalu kabe kaboksi. Kwa huliwa na kuchalo uku. Hili abantu haba inzo uko ise fuji. Wakua ya nabubu kabe fuji nga kala ino.
2: Haline gari.
3: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ine mpala na bane kini. Kwa hivyo kina hero siyo bate ya mani. Kwa mtu wa soto wa ukubane kuchalo. Kulikana kwa kubona mwira musa asale misango. So mpala ni uzuwa chiti wanonze. Atena abandi babili kwa ibanga. Tuikuendo basula, ayo kanaba kala ini, haba mpida suwala mwete mtu kumba yena ipangi ini ni ate nyante asimbe kuhundi wapa wakua nisaidi zirao ayo luko wale mpala na kuchalo kwa tulibu naka abe mpiba hizi na kanabe henga naka ala ini kwa kote kire mpia jaji abe yukampala okwera kuchale wangi janga tisiwu aye tujira tuzira buze wakate otulonde kuba abana abantu balu abantu bachama ni babe sinwa
5: bantu babi
3: bafune abantu
0: iyo iyo mukuru mukakuwe mupi yatambulanga ne kibinja kya balonda oba balondera ku polling station iyo bati balonda mujinja we CTA abatu sa ku polling station balonda
5: okulonda kwa
0: bavu ao kabe bajja kuyi
1: waliwo muzege twena imukalu ya jata fiso ku isomero lya secondary ngiye kobana na balonde saira twamazanga tumuwangira kalu kuba ndiye tamu milioni 2 ngatunze
0: bikale ibyo cyarewe ife actually abo ruganda iri yaro RCMP akadeba tamu ba kibaki ya mene Abuluganda balwa nabona bona nga besimbe ku kifojira. Engumi ya nyoka.
5: Sembayo.
3: Aba ku mulio.
5: Tulio sebo lyo tasebo.
3: Mwaba kutuweleza.
5: Yesebo.
3: Owechi diva Captain Brian tuma to msadati amechikungu ndiruka.
5: Yesebo weruka.
3: Mwena byona?
5: Akaluke
3: na kabe kale inyi. Omugalo gero bubibwe no bulonji. Eno ni saa wajokuwa fumula kwa sumbeza kustampu mbaya
5: kani he
0: mota tisa tisa mategesi nebatakata
1: ome iloki
0: namu ligala
1: ome iloki dinga Uganda anu waliwa zoni zide ndi diditi ona kwa olu waidu katulinde tuwene lekito commission ya malo ofulumia ndadi kubela olu wene idu kila emia ketanu wabali tubenda haba mugundi mutawuni kanso nga bendasi gana musabu kaunti nga bakuma mutawuni kanso Elijia kupa ibeitaka. Baja kuzikula kodi magombe gaiwe kodi bichi. Bade masitampu. Mazemi ya ketanu. Nga abata kaba ibuwebu geleza bafu na kubialo bindi. Bili muyugana. Bade
0: bazi masitampu. Bialo bindi ya bide miyoba mtauni kazu.
1: Hei.
6: Esawe nesemba yomodu degere. Ebatu usibu wako. Yobai cement. Zimbisa yobai cement. Ofune nube ngumu atenga mpangazi. Cement yonagumye bizimbe. Ateye sigika. Mwagane. Mumaduka kuna kuna gatunde vyo kuzimbisa. Ukwete ulore iwanga.
7: Kula yobai. Yobai cement.
8: You buy yobai today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.

ngayo ka kastori ya kebitano ya saa angawa karete waka ye ye bakire mwawo enchalaje tuatambulira mu bulamu bwo kutetenkanya tuatambulira mu bulamu bwo kuyiya ngo muntu wego mane nusu lukumi okulufuna na inga terusoboka yatambuzanga bigere okutuuka emotoka uyabano nanga ya kampani yakeranga sawa 11 afuluma agenda na inga ne mu nyomba talesemu wa destores cha sabuni tetuwayo zanga tuwagumanga ne tubeera wo mpozi mwabeeranga mwobu na kuobukulukulu bidiko mwaya kwatiranga yobu labo labo neba wa buto sabuni nebintu ebisigadde nakekerezanga natuka n'okuzaala omwana wange nga yadde akasituka mu nyumba tekaliimu nzijukira bulungi nayuza kiteteeyi kyange mwe nateeka omwana nalaba embeera etabuse nanoonya ku booluganda mbannyonnyola embeera mwe ndi kuyita muganda wange yankwatirwa ekisa nampeereza essuuka zaali bbiri nga tezifaanagana nazikolamu obugoye bw'omwana yaweereza akawunga twagoyaako era mbwa nakawere bonna twamalako nga tugoya kawunga sijja kugamba nti kwaliko nva wabula twayiyanga bidoodo ne tuli ebyo nze n'omwami wange abantu bye bagamba nti bintu bamujjanjaba ewange tebyaliyo mukama wange yakeranga ssaawa 11 kuyitamu nze neenyiga nze netetenkanyanga ate nga naye agenda okudda ngalina kwatuukira munnanga akookulya bwe yabanga afunye ekyokulya mu bidiko yandeeterangako munnanga ennaguma nga siina kyakkola nga siina kyakuzaako nasabanga Katonda enkya n'eggulo nalokoka naye ng'ekyandokola sigamba nti kwali kweyagalira kukoowoola Mukama akkirize anzije mu mbeera ey'okubonaabona twabeera muzigo omutaali kateni mu luggi ne bannange twatetenkanya obulamu obulamu nga tebutambula nzijukira olunaku lumu omwana wange yakaaba nga nange nkaaba awaka watali sukaali ofumba bufumbi buugi olina kwekako obinywe omwana asobola okufuna amata g'anaayonka ku olwo obunga bwali buganye yagenda n'atufunira kota ya chada nenfumba eyo okusobola okubanga nfuna amabeere g'omwana baneeta ebinyweka nafuba omutima gwagaana yantunuulira ne mmutunuulira natulika n'enkaaba omwana wange n'akaaba n'omwami wange naye n'akaabirako.

kubira ko abakulu bali kuziro musanvu tano munana na musatu abiri mu musanvu atano mu mwenda obaziro musanvu mukaga emu musanvu mukaga biri zero munana munana ojja kutegeera ebisingako awo kuba naffe aba Pure Flow a Financing Limited abagaba pichipichi kloni wovuga n'ogimala umu mukwano gwange ngate eba efuuse yo mbaddamu enamba ez'obwenkanya abagenyi tubalaba mande paka olunaku olwokutaano ne wenzijidde okutuka okuyiribamuko nga waliwo abagenyi abatuddawo baninze tofa kisiri na nsonga yo tofa bubi tomera nkanyanya teweewulira butali bulungi togula muguwa gwa bitaano wadde olukumi lowooza nnyo ku baana soko gye tulabe nze siina lugambo ye ngenda bigamba niye nkwidi muno yide atukaano bwa butuuka etuwaye mukuku kobe nti amuna kolooti oba kolooti thano okubeeyo kannobe kaneewa obutwanza abaana ndijja baleka omusadda njamuyita be muno tayita musadda muteyita idabwida wano ku busoga Royal Radio obwenkanya obunoonye ate muna bwabwerere abali ewala kwokko musobola otukubiraku ku 07 6 8 0 8 2 8 MTN program obwenkanya eri 07 6 5 3 5 8 9 bane ensonge datu kabulunti atali lugambo atali kuwayaku atali kubanga nkubulemera ku ero jja kukakana mutima bulunti bona ba ozenga you not feeling okay njaleri kuluma akamere ndi jaka kuwasingo nabo kagainewo olie oire ye buyende oire ye luka oire ye kamuli nga at least you comfortable at least you comfortable toyinza kuddayo nga boze so nebiba sebo nebanyabo atu akoledde wanyange kuleke mande olunaku olwalero enaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi tuli mu gwa mukaaga munango mukyala agamba omwami wange yakolera ddala ssente wiiki yagenda okuggwako nga kuteresezza emitwalo nga 14 natereka ssente nga nze kiruubirwa kyange kyonna kyakutandika bizinensi ey'amanda gye yayogerako kuba bwe twabeeranga ewaka ebuvuma ekyo nalabanga amanda gatambulira ddala nga bulungi twaweza ssente bwe byasalanga ng'olumu takula tafuna era twabanga bagumu okulya kubanga ssente waka munange zaabangawo obulamu bwatandika okubanga bugondagonda nasalawo nfuna olubuto nzaleyo omwana waffe owookubiri liizi namuzzaako omwana yali mulenzi twatambulira mu maka agatandika okusekaasekamu ng'abeera gy'ali nakkubira nagamba nti eka muli bulungi munne ng'omuddamu nti ye tetulina buzibu yadde yagulayo akasimu nange nangulira essimu akasente bwe kaawera nagamba tekiba kirungi omukazi omukozi bw'ati okuba n'essimu nga ntono ddala nedda ku ssente z'oyina kwatako emitwalo waakiri abiri ogenda oguleka akasimu mu nnyumba nalinamu emitwalo gyali asatu ssente ze yalinga nteresa nga bwogattako nange bwe naterekanga essatu ebbiri nga nnyinamu emitwalo 4 omwami wange ebya ssente teyabiringirizanga era nga ye afa kimu omufunye ekyokulya ebisigadde byonna nga tebimukwatako namugamba nedda kingasa ki okuba n'essimu eyaseereza naye nga bizinensi teyimiridde bulungi amagulu gano gakoowa okutambula nze n'omulamwa gwonna gwe ndiko sigenda gula ssimu omulamwa gwe mbadde nsaba tutuukirize gwe mulamwa ogw'okutandikawo bizinensi y'amanda n'omudaala ogw'ennyaanya n'okusiika ebyennyanja yatulika n'aseka naŋŋamba ng'olina ebirowoozo ebikulu oli mukazi muyiiya oli mukazi mumalirivu nkakasiza ddala bwe nnaabeera naawe tujja kuva mu bwavu twakola ennyumba yatufundako ebintu nga tebikyatuukamu twayiyayo akayumba ka 10,000 ak'ekisenge n'eddiiro twapangamu ebintu byaffe mpola mpola olwawo wonna wonna bazadde bange nga tebamanyi wa gye ndi nga nze naguma ndigenda edda kyanyumangana bulungi ogenda okugendayo nga nnyina akantu kentutte omwami wange bw'atyo bwe yateranga okuŋŋamba nze nga mmanyi

0: Iliyebuzira makshonbe era ba doctors bali mukolako na yeye salongo che yabadde asaba era che yangambye nti singa bamujjawo safunye chance yogera ne ba doctors kubanga tebabaawo singa bamujjawo ne bamutwala emulago ne bamuchecking akubanga pain eyatandika ekintu ekyo ekyamuleetera okulongoosibwa eggumba yazzeemu omugongo gwaddamu muluma nga bwe yali nga tebannamulongoosa.
1: Ndikiriza okulamusaako amali ag'ekyemisana aguna ku lwalwaleero weebale kujja ekuumiraku eyeyisi bantu lata kyabazinga wa Busoga 88 akatoneze mukaaga fama lunaku lurefresh lwa balaza enaku edd'omwezi 22 omwezi gwa mukaaga omwaka gwa 2026 mazima geene Katonda alumpeire nga waalukuwaire buli muntu alukozesa eby'omugaso obaolyawo twandisobola okuba nga twetuusaaku embeera litutuusanze niiwe ku buwanguzi eddakiika liva kuwera 5 eddegeine essaawa ey'omukaaga ey'amali ag'ekyemisana ag'olunaku olwaleero nva kuba k'omuzindaalo ng'ebulayo essaawa nga namba n'eddakiika edigwagwamu awo tugenda kuba nga tuwulikiririza obaolyawo kooti erikusinziira e Makindi biki byenaabe esazeewo ebyenkomereire ku nteekateeka edd'okuwa akakalu abaire omuloodi w'ekibugandi baisa Kampala Erias Lukwago ekooti ekimu kuva ku nkyowale yabanga ezikiiremu kuku nga bajja maiso okuba nga tulindirira ensalawo y'omulamuzi esembayo mpuliriza oluuyi oluwagabi n'oluuyi olulikwewozaaku bamalikiririza okakasa grounds daabwe buli muntu byasuubira okuba ate ng'avaayo gyayinongola bulungi kooti byayinza okuba nga yeesigamizibwaku okuba ng'obaolyawo ayenda obwenkanya biendeesa akaseera kampegaano sembera kumpi ni radiyo yeyisi bantu lata kyabazinga puroguramu olutabaalo amaloboozi g'envu otandika nago gali kuinongola embeera eri mu nkobera bali eka eyo mu irwaliro eryeruzira e Makshon Bay naalongoza wedde mukyala abanga Lord Mayor Erias Lukwago abaire ali kuinongola emboozi ni bino byene abanamateeka baalu Erias Lukwago kwe bavuwa okusinziira okuinongola ekooti eri e Makindye eisuubi eriringa eririwo nga dikaliwera essaawa 8 n'okuba nti eno kooti weire ento ku iddala lyeri ku ento wabula mu mateeka gaifwe agaiwanga Uganda ekkirizibwa okuwa akakalu omuntu waba nga ateire mu bulungi okusaba ibwafa kutwategeera bulungi nze niiwe olikuwuliriza abanamateeka ba Erias Lukwago baatamu okwekubirira endu nga bali kwetaaga omuntu waabwe aweebwe omwagaanya awoza ensonga ng'avuira bulungi kuliya afuna obwidandabi ebindi ku ebyo bibagire mu maiso okusomera bulungi kooti etyaime olunaku olwaleero naalongoza wedde ategeeza nti Erias Lukwago embeera yaalimu yeetagisa kuba ate nga abudaabudibwa amazima geene wali mwitudda e Makshon Bay eruzira embeera mbi katumalikiririze ebigambo bye tuyire tusetule bulungi emboozi nga wembakiire omuzindaalo omunamateeka okuva mu iwanga lya Kenya Martha Karua abaire ateekairwe okuba ng'aba mu nsonga eno mu kooti eno tibamwikiriza kutuukayo gendifuna ga litegeezebwa nti omukyala ku kisaawe kino n'entebe tibamwikiriza kuba ate ng'atuumawo mpuliriza bulungi ku yeyisi bantu lata kyabazinga puroguramu lutabaalo tutandike ninaalongo za weddi tube nga tuinongola bulungi emboozi eno tuli mu kooti
0: ali mu ddwaliro eryeruzira Makshon Bay era ba doctors bali mukolako na yeye salongo kye yabadde asaba era kye yangambye nti singa bamujjawo safunye chance yogera ne ba doctors kubanga tebabaawo singa bamujjawo ne bamutwala emulago ne bamuchecking akubanga pain eyatandika ekintu ekyo ekyamuleetera okulongoosibwa eggumba yazzeemu omugongo gwaddamu muluma nga bwe yali nga tebannamulongoosa India embeera gy'ayitamu eyamatu okubeera nga gawuma yeeyongera olw'empi ze baamukuba mu matu kati awulira ebintu ebiwuuma mu matu nga bimuleetera okutawaanyizibwa mu bwongo. Kati alina okutya nti amagumba agataalongoosebwa kuba eggumba lye baalongoosa lyali lya C6 kati ate nga badokita baali bagambye nti C5 ne C7 nazo ziriko damage. Kati ng'agamba singa bamuzizzaayo ne bamukebera ne balaba oba amagumba ago tegali affected now, ekyo kisobola okuwummuza emmeeme ye n'amanya nti kati ndiringa ne bino ebiri maina.
1: Edene mbado olikuwulira nedisobwire okuba nga dembe bwa kooti ng'etandiikiriza abana nkyukakyuka nga bategeeza nti tibaidda kuba nga bapondooka baakulemera kupakasa awo esembayo. Wuliriza bulungi emboozi eno olikuyayise bantu lata kyabazinga w'ekyalo kino kya Busoga 48 akatonezi mukaga vama. Tulomboda bulungi emboozi kugisembeza kompini w'olyawo w'olikusinzira okuba ate nga owulira omukutu gw'oba olyawo. Tufune bulungi ebigambo nga w'ebiri weetaaga okuba ate nga obitegeera obulungi. Nsonga yeyali omuloodi wa Kibuga Kampala Erias Lukwago, ndikwenda otyame tugironsi bulungi nga tutandiikiriza mu mboozi eno.

Oda kuikiriza buikirize tulengeze ku munsi ebenda katono kati ndi kutandika nikoti mbere nkutegeziza nti eri kuwire sawa munana okutusomera ekisembayo oba oli awo enaba ewuliriza luyiki kwe bingi okuba nga nkutegeeza omulamuzi kwajja okusinziira esaawa omunana okuba ate nga atukobera ekyenkomerere ku nteekateeka eno oba omukulu ajja alambaala eruzira oba amazima geene ekooti enaasalawo okuba ate nga afuna obuyibandabi ng'asinziira kuliya n'ensonga edindindi lwakuba mu bimu ku ebyo oluuyi olulikwewozaako kwe bali kusinziira okwekubirira enduulu n'okuboneka nga emyaka likuliriredde omukungu ekindi alina ebyafaayo ebyokuba ng'abeera alumizibwa ebirwaire kamaala eno n'olw'ensonga eyo nga bali kwetaaga afune bulungi obuyidandabi ng'asinziira kuli ate nakindi atwalibwe mu isupatala eriyo Mulago babe nga bamubudaabuda bulungi afune obuyidandabi obusaina obulungi radio yeyise bantu lata kyabazinga nvu abaka omuzindalo ng'omukulembeze ow'eiwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu bitundutundu bya kalangala eyo abantu bali kumwaniriza okujja mu maiso okuba obulungi campaigns ngabiri naina guno omwezi lwa kusatu eyibba kubaayo okulonda okwiduliriza ekifo eky'omukyala eyasiirira yibwavaku eyo nava Helen Nakimuli omunakibiina kya National Unity Platform kati mpegano akasira kampegano ndikwenda ompulirize bulungi ntandiike mu iwanga lya Republic ya Congo wendikwenda okuba ate nga ntandikira bulungi emboozi emisana doona ku lwa lwaleero eiwanga lya Republic ya Congo bava kuvaayo baakakasa nti amazima geene ekimbe ekya Ebola ekika kya bundi bujo kikajja mu maiso n'okuba ate nga kyeyongera mu bitundutundu ebyendawulo ng'akaseera kampegano minisitule y'ensonga ed'ebyobyobulamu mu iwanga lya Republic ya Congo ekakaisa nti abantu abawera 13 amazima geene n'abo abantu abalwaire abaidde nga bajja maiso n'okuba nga bagemebwa ekimbe ekyo ekya Ebola ekika ekya obundi bujo abantu 13 yoli kuwuliriza buti mu mbeera eyo abantu abawera 254 n'embuyaga edikaza engoyi n'abo abaidde nga bajja maiso n'okuba nga bafa Republic y'eiwanga lya Congo n'abava okujja maiso n'okuba nga bategeeza information nga bajuwa okusinza ku kitongole ky'ensonga ed'ebyobyobulamu mu iwanga eryo erya Democratic Republic ya Congo wagati mu kwongera okulwanisa ekimbe ekyo

kati ebiri inuma w'ensonga eno mpuliriza bulungi wano oluuyi oluwagabi oba gavumenti oluuyi oluwagabi oba gavumenti yakuneeya eyanga Uganda bali kuwakanya defenses oba okwewozaako kwa lukwago mu ngeri edendawulo dendi kwenda okubatengani nongola akaseera kabuti weire nga yatamu okwekubirira enduulu okusaba akakalu gavumenti yewakanya okwewozaako okwe era nga ewakanya ng'esinziira ku mpango oba kumpagirino wamanga ditwinda okuba nga tumenaame n'akaseera kabuti mpuliriza bategeeza nti omusango guno muzito nti omusango gwe beeta Miss Prison of Treason okutegeera ku lukwe olw'abali kuteekateeka okuwamba gavumenti oba okulya mu nsi olukwe waasirika kyenditegeeza musango gwa kika kya waiguru ino era guno omusango gwene guyinza okuba nga guviirako ekibonerezo eky'omuntu kuba ng'asibibwa kumpi bulamu bwe bonabonabona kubimu ku bibonerezo n'olw'ensonga eyo gwabanga musango gwa kika kya waiguru ino nga n'olw'ensonga eyo kiyinza okuba ekizibu ino era kiyinza okuba nga tikiba kya bwenkanya omuntu ng'oyo ali ku musango gw'ekika ekya waiguru mumuwa akakalu ka kooti awoze ng'asinziira kuliya okusinziira ku luuyi oluwagabi luwakanya okusooka nga lusinziira ku mpanga eyo aho twavaawo oluuyi lweno olwo luwakanya enteekateeka eyo nga basinziirira ku ground yeyindi n'eno bategeeza nti lukwago olw'okuba nti musaada mumanifu muiwanga Uganda musaada munabyabukulembeze muiwanga Uganda omumanifu atali ku mbeera nti muntu wa buliido gavumenti yetegeeza ayinza okukolesa influence oba obuyinza bw'alina okuba nga abuzaabuza obudulizi singa mubanga mumulekuire yasinziira kuliya ayinza okukolesa omukisa gweno ogwo n'obuyinza bw'alina yabuzaabuza obudulizi eyo yona nsonga girowoozeeku ino saawa 8 tulina kuba nga tuwuliriza omulamuzi ng'atutegeeza ekisembayo kunteekateeka eno onako olwaleero oba oliawo omukungu adda kuwoza ng'asinziira kuliya bamutwale mwisupatala oba oliawo eireyo e Maxon Bay alambaale eyo bamwibandabe ng'asinziira e Maxon Bay eruzira kirana 8 akatoneze mukaga fama programu olutabaalo ndi musaada muva bugwiri asiri ninze Ashraf Man Ramin tulonsa bulungi ensonga nagikusemberekeza kumpi niwoolyawo otimpegaana ensonga eyindi ensonga eyindi neeno gavumenti yetegeeza nti obuvo bwene bwene amaka g'omukungu Erias Lukwago obutyamiro bwe bwene bwene yasinziira mbu birimu amatankane byebuzaabuza era kiyinza otataganya gavumenti yakuneeya eyanga Uganda okuba nga emunoonenkereza kusinga mubanga mumulekuire kuliya mumulekuire kuva muikomera yasinziira kuliya okuba nga yewozaako nga titwidi bulungi maka ge naagaliga akaseera kabuti okusinziira ku luuyi bategeeziza nti n'ensonga eyo nkulu ino aho twavaawo batuwaire ensonga eyindi ey'ebyokwerinda National Security bategeeza nti okulekulaako omukungu ono awoze ng'asinziira kulya kiyinza okuba nga kireeta embeera eya obutali butebenkevu mu iwanga Uganda era kyaleetera abantu abanansi b'eiwanga Uganda oba oliawo okwegugunga mu nkola ey'okwekalakaasa kyaleeta emirerembe mu nsi Uganda eyo ground yona eri awo oluuyi oluwagabi lutegeeza nti tujja kuyikiriza application yateebwamu omukungu alekulwa oba oliawo tuyidde abiwulira saawa 8 damalya gakyamisana galunaku lwa lwaleero okusinza kooti etyeme kunkyo weekomye wetegeeziza nti bagidde okuba te ng'etandikira etuwe ekyokuwiraku butimpugaana oluuyi lwa Lukwago
abana mateka bali kulembairwa Medadi Lubega Segona bategeza achi mpuliriza.

0: tabu zanga kwa chano ya jikuuma
1: na ye
2: mchui abantu ba mchua abu chawe
1: hati kaibati
0: sti nyimba tezuwe za 1 million views choka ya singa video ze bei
1: hata eti wajire kwa Mansul
0: Mansuru chibu za abuza.
1: Mansuru
0: chano ze zilibiri. Walu chano ya samu mukasa vaya ukanidao. Yesoka natuwa la chano. Mansuru nakuwa la chano impia. Yaliko nyimba za pitu bichi. Katiba akajimu dizeri. So enkadenge ilina 19. Nebo gati na inamo milioni. Zingana ya ita. Pasi maki. Na inga za chano bili. Kuzi balansi inga. Nika basic atuwa gala. Aba maze miaka 10 plus mu industry. Nani chano za weziwa deo. Netukulosi inga nuduwa kumbachala. Nguena kuwa Queen Sheba. Inga Sheba alinamu alinamu videozi anamu nya.
1: Eh. Otyo asinga ni mwene challenge.
0: Eh. Spice Diana. Spice Diana nga pass make mukwati deyo. Nga alinamu 22 na inga na yasinga bebe.
1: Era musingole wa 19. Ate the king has off.
0: Awe to aswalide.
1: Eh. Tochoge.
0: Nga king alina video nya.
2: Ina. Edindi tiba tayo. Alina ni njo.
1: Tulikoma Edisui kamu milioni ndala views. Anti.
0: Tuwa kutene see you tonight. Ntugamba kale wankubadeli Omega na yoi ye.
1: Duwe
0: na, naweza tan. Bambi. Nema nyandi manjige galimu performance.
1: Eh, hey, ayo wanomu views.
0: Numbers. Teri.
1: Numbers. Wapi.
2: O mbozo jire semuti mamulu unji SMB yoba.
1: Eya Sheba. Eya Cindy. Ene yo.
0: Buli chimu
2: tunchikona. Wetegereze.
1: Ne ya bebe kule bere ya mtu
0: mamulu. Ne big size mtu mamulu unji. Tatubie.
2: Awo ndikiriza.
0: No cheating.
2: Aye kingi hasolo.
0: Kingi nye. Hasolo. Kwa hila. Kingi. Tuise iseyo. Nge nyezo. Zeze.
1: Kolabo.
0: Zagalinde.
2: Yani nani ye.
1: Nae.
0: Ayo of course. Rema na makula lina 34.
1: Oh.
0: Aita.
1: Ni
0: challenge abada
1: aita. Pasma kaba ajibisi.
0: King has offered Nabum Patrick.
1: Nambiruti wajire yo.
0: Nambiruti wagi tutuaga deswaza wale Juliana. Matubalike.
1: Ah, Juliana aswazika.
0: Balike yo baja swali na wele.
2: Juliana ye nataweza. Aina butono.
0: Yo gamba kuna mbulembe kwa social media abana tiba mamanyi.
1: Hey, baida we.
0: So, King has offered Nabum Patrick 6 years ago. Yakula milioni mukaga. Ni video singo bila ni views nyingi. Na bila ni selector wa miaka 12 na milioni ya mchitundu. Na bila ni copycat ngene 1.4 million. Na bila ni run this city ina 1.3.
1: Mubato ti wajire mu kuba virota.
0: Nagadenyo mpaka
1: bandu abato bato abo basobola kusamba tugali.
0: Kweli? Kati virota eziwe za kakade. Bulijemba lango bala. Kunsi.
1: Ndala.
0: Tanimba.
1: Ibiri.
0: Risiki.
1: Isatu.
0: Amala.
1: Ina.
0: Maria.
1: Itano.
0: Angonza.
1: Mukaga.
0: Kamova.
1: Musamvu.
0: Rede.
1: Munana.
0: Upendo.
1: Mwenda.
0: Thank you Lord.
1: Ikumi.
0: Akomao.
1: Asinga Cindy.
0: Tukendeko wali ya mvoisi.
1: Hai liyamu.
0: Adi badu bebana bebamba nyi. Tiazo wanzi. Noti. Bigwa.
1: Ondala.
0: Nonda.
1: Ebiri.
0: Bwerere.
1: Isatu.
0: Nsazeo.
1: Ina.
0: Onyonona.
1: Itano.
0: Dia X.
1: Mukaga.
0: Biamunda.
1: Msamvu.
0: Katana zuka wao.
1: Babi ingaga nani vero.
0: Ole tani kati. Aidi na mbiru. Mbani saga mteka mtalo zino.
1: Mtema.
0: Na ena henge rijo mubaze. So, Uganda wanokuweza kakadeka views ilu talo.
1: Mtema
0: yena tukumwe. Aha. Mbotebo sabie. Alina mbiansi.
1: Ndala.
0: Tebiba binji.
1: Ibiri.
0: Mpulida.
1: Isatu.
0: Kabichi.
1: Ina.
0: Anjagala.
1: Itano.
0: Toloza alina yalula.
1: Ala. Wakoma. Abu tutubareka abu.
0: Aka uletoweza Juliana maswali.
1: Kale leta Juliana maswali.
0: Toge na swazo umole kiyo mlala.
1: Omalo hile busoga.
0: Resi dife.
2: Baida
0: wewe. Tekeye kumi. Usiende mbali.
1: Ndala. Ebiri ni kumi.
0: Kumi na mnana.
1: Ndala.
0: Zabu.
1: Ibiri.
0: Sanyuri yange.
1: Isatu.
0: Right here.
1: Ina.
0: Kanyimbe.
1: Itano.
0: Umwana.
1: Mukaga.
0: Wakajanja.
1: Musamu.
0: I'm still here.
1: Mnana.
0: Umtima guruma.
1: Mwenda.
0: Nabikowa.
1: Ikumi.
0: Kantambule nawe.
1: Kumi na ndala.
0: Tasuka au.
1: Aya siya singa kuwa singa kubona buna buna. Awe labu za isatu kwa gana bebe wa album. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Kare, sono le songe yo, nafe katuja tuumula umula muko. Deni nge tulinda. Omuzungu chana aba tugambi. Wagamba ntukomewo, well and good. Nga tukomawo. Wagamba nte hapa nangi. Mgene mweba kegulo tugu gade. Nga tulinda. Nenga, gubade guchari M0. Kare, sono le songe yo. Katukulebu yetuti, fetuja na fetugena maso kubanga tuwe tolulamu. Banyuanyi bafabagena maso kubanga mtuwe kumilako, kuchinana munana kutuweze mkaga Busoga Royal Radio. Chemukula chichi singa, okubanga mgena maso kubanga mutambula na fe. Olutata.
1: Oluso gandiko season 2, wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka, buti nga we wandisi na umutuolo mlala gwonko gwe sente. Osoba lwo kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba kube, ku noti musambita na musambu, noti mukaga, abili nandala, chinana na munana. Oluso gandiko, chape cheitaka mungalo.

0: nani?
1: Hello, sebo ni Descom.
0: Ondi kumoyo baba.
1: Baba, we walo tuweleza sebo.
0: Uwena walo kujibaku.
1: Baba, obe ilo mbuze kumbe ile enga kunonia ino.
0: Ni obe ile wabula.
1: Baba, nkoba ndi mzi omuli mtiere, baba.
0: Omutiere
1: kutu? Si, chiko mwebulida wa.
0: Omwezi, ni mchi mwezi wa mtiere?
1: Amulimi omutiere.
0: Mekandi ni muindi baba.
1: Omwana mwene mwene wena vele bi budunga.
0: Awe budunga mulimutia.
1: Lio walu nji baba we wale.
0: Mtu singa chi.
1: Baba chomutiere chonga chetuwa singa.
0: Awe areka kwe wana ifetuli indalenu.
1: Baba me timuli.
0: Imo mulima ifetuwa alia. Imo mulima ifetuwa alia.
1: Baba me nifotu gulete yo. Baba, no, sima ino baba, biyokola baba.
0: Abe sinzo bamba nilaku?
1: Iya, abe sinzo baliyo balu unji.
0: Kari.
1: Dinda, ndi baula muni dinda u.
0: Sinzo ya ula ni dinda?
1: Ya ula wa ni dinda.
0: Sebo?
1: Ya wangi sebo.
0: Onu wabichi?
1: Wazira baba, siko unu, niza chenwa.
0: Obu kalu kucha kuna osimu ike?
1: Mbeti kwa mu? Hai sikala kungotu weleza baba DJ Fanto baliwa.
0: Aliwo.
1: Baba muna mukizodi baba majonsa akula muisa.
0: Kare baba.
1: Ya ya.
0: Atake mbake nzada wangajaria.